twegete tuweleze gwanga mu myaka 15 twina bingi bituse ko mwebale nyo kutambulira mu nafe ediye pale zimbye mzigiti nga tuyimiride mu namwe ediye pale janja by'abantu nga tuli mu namwe ediye pale ekute ku myoyo gy'abantu amasomero bingi nyo bituse ko edi bituse ko nga fe wabula tubadde mu namwe twagala kwebaza olw'ebikujjuko ebyo bituzitegekamu emyaka 14 mabega nemusigala nga mugamba tujja kubeerawo emubisomooza emusasula mu kasente emubawo yakutambulira naye nemugamba kulwa omutima gwa Paalo ogutafa omutima gwa Paalo ogutafa bwebalinyo abaana b'abasukulumu bwebalinyo okwagira Paalo bwebalinyo okwagala Paalo abeekolamu ekibiina kyabwe basalawo okwagala Paalo banange tubagala nnyo tubayagala nnyo nnyo nnyo.

bari nyokuliriza abaana be bagezaawo abaana b'omukasambya abaana baawo mu kitundu kye bayita akasolo abaana bali mu katega mwenaawo bwe balija bali mu kisenyi abali ebitundu by'embeende mwenaawo mu kigando ena mbaagala nnyo nga mmwe abantu kimanyi bingi ebibasoomooza naye terikitagwa Tere chitakola chi? Chitagwa.

0: Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa Radio Pearl FM. Kudachikazino, hezi mazo kwera makumi asatu munya, hezi tambude kusawa eriemu ya machago na kuruno uro mukaga. Rakiri indagano ya fe ya buli machaga runa kuruwa mukaga, ugude webu tinga, tuvude maudre gafe mubujivu, nubaka ugubelira, tuba munte katika fe ya program, mimbali special. Mwetu genda maso na kongira okuigano tegira edini ya fe, nga maso na amatu tugore seza emimbali, nkakasa jemulieyo, baizi ila abagoberezi ba program eno. Lero enzi ingu wabini nakuzo mwezi mazwe okona kumi na satu ze ya ude kumwezo gusembayo kukarenda yo mwaka kunogoro kumwebina anamu msambu ebisera byo tebigana kutambula bitambula mganda wafe alie ya tebigenda tebida so tuongero kubiranga tulongose sobolo kubiranga ati tufuna obulungi ku nkomerero ya byonna mu studios erinya ndisoze Mohamed Harun okuteekateeka n'okwanjula programu ya feno yorunaku olwaleero negatidwako Sheikh Bashir Ntare wano mu studio wali era kudakika zine zimaze okwera 3-5 ezeeganye nnungi emu enda musaba asoke abambulizeko atao tukiende buterevu mu program ya finger bwegendo tambulo na kurwairo kadwa fetu kwa nidiza.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Matenda majivuga Allah tumsaba asute asoku sase nemine mbe kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wa salam. Webali nyo gwe abu keseza ila tuwebaza Allah oyabukeseza bwetu tiyo netukwebaza na uruvanyuma wukubanti ato kede olieyo o kede no sala fajiri no tulaka o no kula adhikari nga sawa zino ate amatu ogegese ogateze na maso abali kuntimbe zenja ulo ezi vaku Pearl FM na mumulieyo temutemia muli ndide ateche tuwaletila kulerowa kumimbali special bidhni langa tuchari mkade takusala nyama wakubwa seo mkade wangaba tuina kusinu wafu wabade mungi nga wadewa itakubwa nabwe kulia kunyama walaika guwe afunya waku ise
0: nyama baju ama tuwaga uweleza ama tuwaga uweleza amantu
1: alhamdulillah bandangu wewa la waweleza bandamwe na watasu mwende kuweleza mnonge mbela ya kutemu sababu Allah berenga tutela fene mbela ate ya kodo wa desisu bilanti kwa liku program na ye wabanga na wamumanyiyo ate tumusabila Allah subhanu wa ta'ala nganafi fene yu tuesabila Allah tutasu wabukodo atutase omulukube kuwa omuntu omukolerewa aba ina kingi era kiyinza omulemera okugaba saba Allah abere nga atutasa tuwe okubeera nga tubeera mbagabi ate mu bufu bwe bumu waggulu wa byonna atugabirire bisinga obulungi barakallahu fikum
0: ddoboozi lya mukadde waffe Sheikh Bashir Ntare gwe tugenda otambula naye omachago lunaku olwaleero mu programu eno ya Mimbali Special guina gina masno tulizo sobolo funo omukiso gobelya programu zaffe zonna naddala eno gye tulimu obuterevu ku mitimbagano gyaffe platformu zaffe ez'enjawulo gwali ku TikTok genda ku mutala gwaffe gumanyiddwa nga Pearl FM Islam Kichano programu ojja kubeera ogifuna bulungi nnyo oba genda awali ku YouTube era nawo ekibanja bakiyita Pearl FM Islam Kichano era nawo osobola okubeera nti ojja kugoberera programu ya feno ate nga olina omukisa okulaba kushare nga bw'asomesa ate nga n'okumulabako osobola omulaba omukisa ogula ogulala ku YouTube wali ndi programu n'owebewedde olina omukisa okuddamu okugisiŋŋaanawo n'okugiraba bw'oba wagenze maaso n'okubeera nti okyagiinamu obwetaavu nkakasa obwetaavu owiina ku dakika zino ezoolekera okuwera 3-9 ezaawukanye ku nnungi eriemu ya machaguru naku olwaliro nga mbagambye nti tuli mu kiseera kya mikolo gya hajji teekagiseeka gyattu buli oba gyawedde naku lwaliro twagala nnyo seeka yongero tutambuliza kubanga nkakasa nti fina uru nakuzino she ku social media oko ruwa oru sound ya trending anga aba kya gamba nga chechiroto changi chechiroto changi nga chategeza anti achagala nyagala nyachituke ko mungu achimwe
1: echahija
0: simanya aba kuchininga bagamba asiji aje nikati nafe fina tukulirira
1: genda gamba bulimwa ine chiroto
0: kati fa basilam echiroto cha fekola hija echiroto cha fe vyo mwagamba echiroto change pozi nga wali yeyo umusilamu nga tachiranga echiroto che
1: sizibwo kubanga musilamu na madalanga si chiroto che
0: echiroto cha fe
1: echo fina tuwa chiba chiroto cha fe era na genze yate oboli yao
0: hati ya singa
1: awaya gala nyo kusinga gwe atanaba kugenda yo na hitu sawa alo yo nena atanaba kugenda yo ate Allah mtuwale mumbele singo burunji
0: shenye njaga tu beku bituiga mpajeno unaku uruwae
1: unaku uruwae lo unaku wa kuminasatu mu mwezi guno wa Dhulhijja luwa lunaku ulusemba yo munaku za hijja okutwaliza wamu era abantu bonna bonna wano babete kateka okubera nti abasigaddeyo mu mikolo babajja okuvaayo gwentero koko okumanya waliwo ibinja ndoza bamusafiri na imam setongo welfare nabalawo tebaba bangi nnyo mbona Uganda batera okusigala emina nga enaku ekumi n'ebbiri oba nga nebasusa olunaku lw'ekkumi n'ebbiri ate era ne leero tebasobola kutuusa budde bwa magalibi nga bakyaliyo era olumala okkuba ebiwagi baba bavaayo buvi insha allahu taala. Ekirwese lwaki tulina okwogera ku hijja hijja nga hijja betwadde nabo eggulo mu khutuba ze makka oba ye makka neye madiina twalabye nti hijja somero dene kubanga gwe mulimu ogusinga okutwala amaanyi amangi oyinza okugamba nti wekibanga oyo lyagikoze buli mwaka era gwe mulimu ogusinga wano wetubalirira kati fe hijja eyaffe wano mulimu ogutwala sente nyingi ogenda okugukola kwa hijja abamu batuusa paka mbukadde nga makumi ana wano waliwo ebina nga bikwatambukadde makumi ana n'omusobyo waliwo okutandikira kwa biri paka yenna omuntu gy'aba yagadde kubanga oli aswana okugamba nti nze kampangisa akanyonyi kange kantwale paka jidda kati hijja nga yo etwala sente nyingi mu mirimu egy'etteeka yesinga okutwala sente nyingi yesinga okutwala obudde obungi kubanga ogiyingira lwa munaana n'ogibeeramu olw'omwenda olw'ekkumi olw'ekkumi n'olumu n'olwe kumi n'ebbiri zennaku ettaano oli wayongerako asobola okwongerako olwe kumi na esatu nezo ennaku mukaaga kati ate bw'oba wakoze hijja gye bayita tamattu abasinga sinakindi bonna bannayuganda abava wano gye bakola aba agenda kubanga yatandika ne umra kitegeeza atandika n'akola umra n'ava mu mizizo n'abeera e makka n'alinda bwatyo ate n'amala n'agenda emina ku lunaku olw'omunaana lwetuyitayo mu taruya olunaku lw'okusena amazzi ag'okunywera mu arafa yadde tewakyagasena alhamdulillah olwedde kati gabeerayo saba allah kutwaleyo obeereko mu arafa omwaka ogujja ogende beerayo miinise munnange tewenya omuyinza okugaa nze kati nalabira kasimu k'omwana sinadde ne ka smartphone tulina be twali tulabye nga bazze makka naye nga tebalinadde ne phone gwe nno oli ku smartphone naye nga ye talinadde ne ka phone kati tewenyooma gwe tokuba nnyo pulaani nti allah agenda zijjawa aa weeziri agenda zikuwa so hijja eno gye twogerako mpaji ya kutaano mu mpaji z'obusiraamu era yemu ku bintu ebintu bibiri obusiraamu ne hijja bye bintu ebisangulawo ebyasooka omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba amr bin al-aas nga asiramuse kubanga amr bin al-aas yamubuuza nti yali mulwanyi namige era yali musajja yakulembera nnyo ekitundu ky'emisiri n'akibeeramu ebbanga n'akulembera abantu baayo emyaka egiwerako kumulembe gwa Uthmani ne kumulembe gwa Ali ne kitundu kumulembe gwa Muawiya Nabiya mugamati ama alimta anna l'islamu yahdimu ma qablahu. Tochima nyiti wa usilamu usangula wu bumenya ubyo nabiyo na. Sozi zebibi omuntu zeyazimba before usilamu zijau. Wa anna l'hijrata tahdimu ma qablaha au ma kana qablaha. Nokusenguka nadala ewa base unkango kuve Makka na agende Madina obo kuva mitundu ya nabagende Madina nokusenguka naku zino ngoli afudde mu kitundu ekirimu obujemu obususse watasobola kolera dini ye nge anyigiriziwe ebitagambika nadda mu kitundu jaina kubuwerero mu dini ye Allah amusangula kama zambige wa anna alhajja yahdimu ma kana qablahu nehijjo mtu wajikola Allah musangula ko amazambi ago agaita baraji kuzabulunji era iche chimu hadithi ya Abi Huraira hadithi ya Sahih Muslim kadadi hadithi ya Abi Huraira elimu Sahih Bukhari na Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugati man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi walad kayawmi waladathu ummuhu amuntu akola hijja natakulira mu bichamu natakulira mu bintu biesitaza najikola ngetelede bulungi kulwa Allah ngaga man hajja lillahi omuntu akola hijja kulwani kulwa Allah olaba wagami ataddeka akwa kulizo kati yenate kateka kubangira tunatira kati abatante tugabana mitandiko kuteka yo kusente mitandiko kuteka yo kati ino siteka yo ngomanyiti kwa kati sawa zino tuogira ne hajoli aizo kubanga tulewa kati kumutimba gano ya bavu dede mina basuze kati mahoteli gawe abala bali kubisawe basimbula batambula abalala bakutedde ludde Madina aizo kubanga ali kumutimba gano atera banji babelako era banji babelako isekanga mwe bali kusomesa kati ne twogera nawe ali mu nteka teke ezikola hijja omwaka ogujja nti oyina kukola hijja ngo ogikola kulwa Allah nota koliramu bichamu olonno lwokomawo nga oli muzale wajjo oba muzale wa leero waliwo akagamba akabeera mu luzungu naye ndoza katukaleke naye obanga azaaliddwa omulundi ogwokumeka
0: ogwokubiri
1: kugamba kati awo wawe njagala tusimbulire okuzaalibwa kw'omuntu avudde mu hijja
0: ngoli mazambi firi
1: aha kati tuyo kutulia mazambi free na yate waliwo ne pure heart omutima omwana azalibwa ngo mutima gute guinda era abantu just babogera bobe bogeze tima naka kana kante kase kala ka kana bela ka tima yake gwa bela ne tima akana kanungaka tekanjagala kana omwana si utakwagala kati aha yatandika ndio utakwagala finatu yetu kakasa ntio no mwana azaliddwa ngo mutima gwe guli safi nga guli pure nga teguli mu kachicha enna teguli mu bisejja teguli mu nkanja teguli mu kati butuno lya saidi ya mazambi haja abango olina kulwazaaliddwa bwe tunuulira ku mbeera y'empisa bagenda okukoma we n'abasange mu abayinza omuzza mu mpisa enkyamu kubanga omwana azaalibwa ayina empisa era gwe z'omuteekamu ze zikyusa ziri zaazaaliddwako kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kullu mauludin yuladu ala alfitra buli mwana yenna azaalibwa ali kububumbwa kati obumbwa Allah bwe yatutonderako bwe obumba bw'okubeera nti twagaliza abantu obumba bw'okubeera nti abantu tetuba na ttima tetuyina asaalwa tetuyina busosoze era osanga akaana k'omuzungu nga kewahaga n'akaana k'omuddugavu nga buzannya naye ng'ate ye omuzungu yakasika ntuzanya obanga omuddugavu yasika akaana ke ntuzanya na baana b'abazungu kati oba tuyinza okuba nga togedde ku bazungu naye kati waliwo n'obususe nga bafirikaffe kenyini faabe esosola banafa wali South Africa bachimanye chigena maso mm. saba Allah abirenga batasa ndo mufirika munno ya kugobaganya yayagalo kusuza atenga urusi gwaba damulisa kati haji avayo ngalinga ngo lunaku luyazalibwa avayo nga atukuziddwa bwabanga hijja ekiriziddwa chetusubira era chetusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga buli yakoze hijja
0: awo nyine sheikh simani e nawe chibuzo nzo akoze omulimu guno nyobonero kwensobola okulabira nti ndi company kino kitogera ko kubira nti omulimu gwange ukiriziddwa
1: abwalimu kama referinge ku program ya fe yeggulo echiro bietwayo geddeko imam ya badewe Madina mu khutba ya Madina yagamye nti bowe yagala okulaba nti hejja ekiriziddwa okitunuulira okijja mu kubira nti kwe kugobereza omulimu n'okugobereza ko omulimu omulala omulungi haji nava mu hijja nemula bango omusajja hijja ye mukyusiza nga bw'olaba nti eswala Allah yajogera koti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eswala egana ajisadde okola al fahsha ebyobuwemu wal munkar n'ebikyamu wetulabira nti eswala ye kugasa kwe kuba nti munnange bw'ogimaliza todda mu bikyamu naye bweba tekugasizza kiringa ng'omuntu n'asoma byasomye nebita mugasa bicha natasola biteka mu natabiteka mu nkola kati oyo aba aviridde mwao kati haja ave makka tina damu na dambuta sala haja ave makka na akomaona damu bikola byimu yavamu nagati kati msajja haji na yate twali tuloza ati kagenze makka abantu banaonako Naira yaze mukudda mbuliaza amanya yaze mukudda mbono nefu yaze mukudda mchino kale bahija ya mufachi au kale bahija ya mufachi kati akawone na akasoke wako kwe kulaba nti omulimu gwo mulungi ne Ramadan alafe Ramadan yogwa Ramadan jova mu no sigala ngo likumbera ye mujo badde mu Ramadan abadde yava kuswala no mu Ramadan no ziddako no sigala kuswala ezo omanya nti Ramadan ya wadde ya mugaso yali yavaka kaya Ramadan etuse no kambala no sigala ngo kya kambadde kana wali mu hijja abagenda mu hijja bahajati ayizo kubanga Kampala yali tayambala kakaya naye ne waga hajati okuva yava mu hijja bitu byachukam
0: munanga mabega
1: taddanga mabega omusajja okuva yava mu hijja obugabi bwaliko ndoza we yalaba eri abantu engeri giba sente tiaa ne obo ina mmeka ero yambala engoye mmeka
0: biri
1: kati awo hijja yesaini jenyiza okwogerako kati nti hijja ye ino okubanga eraze omugaso era gw'omuntu w'anaakomawo sigambye nti ote hijja z'abantu sogamba kyakoze talina hijja nedda awo just wawonero bwe tulabirako naye ate obubonero tekitegeeza nti buli alina temperature n'erinnya aba alina malaria oba alina typhoid musajja ayinza okuba nga alina bizibu ebirala kati munnange awo tuyinza okutandikira tugamba nti oba oli awo inshaallahu taala saba Allah kirize hijja z'abannaffe so awo kasita omanya nti omuntu ofunye mwe chukacho era nkusaba gwe haja ali eyo ngowuliriza ebigambo bino ngosinzidde Makka wa Madina saba nyo Allah kana kadde ko kyasigazza mu nsi eyo omugambe ai Allah teka we chukacho kambula mu bwange oluvannyuma lw'okukola hijja eno bangi oluse chukacho kano munange bagirabira mu sente naga ha gundi okuva yave Makka taddanga mukwavu wala kitufu kyo era kibeerawo nnyo kubanga esiro lusa baliteeka ku sente nga basaba mu hijja naye ate era waliyo n'abaliteeka kulongosa eddiini yaabwe na Allah n'amuwa sente atene dini nekulachi?
0: Nirongoka.
1: Nirongoka. Kati awo, wetuagala awo. Alafe, omuntu wichibi afana biyo muhija. Ebitali bidabo byalete debantu be. Ezitali abaya, makanzu, ntende,
0: zamu. Masawa.
1: Aa. Ebyo byo byabulijjo. Na genze Londoni, oba genze Dubai, asobola okuleta ebisinga kwebyo.
0: Ni yaki idu wano kuhamu. Asobola okuvaayo nabyo.
1: Ngorosa abiguze. Anyway, chisinzira. Nadiwa denga menti la iso kusinga na ye. Bei chisinzira. Buli omuwe mkute. Na ye la. Na asobola okufune. Imu ila wabamba gamba. Njabigule China. Tuina mba haja awo. Na gamba sekantari. Tuwala kumchiduka tukula. Gendo kutuka inagamu. Tabinyu midenji vina mjaya, naibu na sharia soro bugule chayi. Nomu gamba atika tewa na kwa niliza, onabago wa gamba anti munange, sharia nazire seo nja bale teleze chayi na. Ulea ya gala hee maka. Na hechi kuro sibi olese, musawo briefcase, wabula wali ubyo ino kujana vyo mmotima guo. Gwengave maka. Oba teka teko genda yomu wako uguja. Kuwango urusi noru gendo. Oba misere bini, chitufu china kuwela. Nti oru gendo ino kwete kikira vyo gendo ukufayo na vyo ngatona wadu tandika. Tebi ina kutomeda butomezi. Kati tuogela kugwa achari wano. Noye ya genze. Nga agenda koma u. Nehu ya gendo koma u. Na vyo bi ibnillahi ta'ala. So, elio. Twaga data esomero lya hijja bichi omuntu byahiga muhijja ye
0: bichi omuntu byahiga muhijja ye kiza shetu jo bakabuno dakike mu biri
1: no.
0: Tukomeo ne nteka teke kudakika zino zigenze mu 5 mu mukaga eziganyi sawa eliyo tugenda koma au nyinyi tusimbia kati wetugendo tutandikira mu studios nina Sheikh Bashir Ntare wetu tambura mu program ya fe ya lero ya mimbari special.

0: Sisa, Amina. The man.
1: Yes, sir. I will never mind my younger, umre siwan. Zero mga man.
0: Umanyi songa zikenda kutaganjuluwa.
1: Mga man jo no. Silo akubanti nungu. Hali mkibi na kitu kula gana na kiyomu Conservative Party. Na hii. Achari mbuka. Hali energetiki. Tachuka chuka. Nibumu wa sente zidi zitia. Uluza hivu nebi hali bimu wa gara bitono.
0: Ha?
1: Kusinza kukepa, kapabiliti.
0: Biche ye. Bali wa mwita gabanji.
1: Bali wa mwita gabanji. Nyo. Na ye. Hali mina kunsonga. Njagalo mwebaza. Obutava kunsonga. Era nsubi denti. Mkama wanabatu yambe. Netu kuataganyo bulungi. Cooperation ya fe. To a total institutions of learning in the Republic. Tiasa wado kwetu kumanya buzi wabuwe rekede ekonomi guanga. Na desu antino, kabinet ate kujikendeza. Okusinza kubizi wu ebiri mudiro, ekonomikari. Eranchi asuvira nti, umwaka nkumibiri mwasa tumuwa gumu webinu gunatu kila, parlamenti ya Uganda teko kukende ilan population.
0: Okay, kusinza kubia mfuna biguanga wibati.
1: Yes, sebi ntuwe vivili wibibanga tibi kole
0: duwa.
1: We are wasting time. President Museveni nebane tibajja kutuka katika komisoro gita soboka. Mwokuwa bali mbuyinza. Emisore gisingo bunji jinyika abantu. Abantu ababulijja abasingo bunji kakati bali bubi nyo. Tuba weleze ruddawa. Tuba gobele ruddawa. Bati kukubira muguanga liyawe. Mugwanga liyawe bate kukubanga wajamu. Umutu fukide miaka. Ana. Mukule mbeze ichi Uganda yali afukide Uganda miaka ana. Uwekitiwa president yani badatu fukamiri yani eva zaba na Uganda. Kumuagara wabati. Uruvanyuma rock sportinga problems ezili imminenti. Abadate kwa buteko kukiriza. Ngukulonda kwa 2026 guwede. Oktura wa munafi. Ibina vya ufuzi. Tulabe ngeri jetu zimbe guanga lino. Nga tuchusiza ako munkola. Okusobola okuziza a possible military takeover. Iso kujobu debo na. Habantu beba jukira ebi aliwe mabega. Nga Idi Amini akuwa abantu amasasi kubipipa kusawa ya kwini. Nze nali mubuka mutonyo mbisere ebyo. Na hii mubuka wanange baga amba tugende tulabe nga baba kubani. Naga masasi kusawa kulinya yonze. Mutima wange bwe gukutukira aho nagana ningame abavuka nibaga imoto kayi no Kenya tu ne ngasiga I cannot go kolabo mtu nga kutuka emisana tukutuku baba tekanga kubipipa ebiri mu musenyi kwange sasi mu musenyi tedisetera kuita ma
0: okay
1: nolwekyo mukulamuza kwange abantu mbagamba nti buli wali ngafunye omukisa ayogere ekyetaaga okukyusa ku muggwanga lyaffe tetujja kuddukira walala naye tetujja kuganyulwa nga tusirise busirisi naddala bannaddiini bakwano baffe muyina filozofe gwemusobola okukozesa nga muyita mu Bible eggwanga lino ne likyuka muleme kusirika nga muli ku bituuti ng'abantu bayisibwa bubi abamaddiini bonna mbakubira omulanga mubeko kimwogera kasitwa mubera discipline era abasinga obungi abanadini bebogera ku byofuzi babera ne discipline
0: tuenza tuyanzege honebo mukamange nkwaniriza nnyo okuva ku kitebe kya NRM
2: nange nsanyuse okubasanga wano era ndi musanyufu nnyo era njagala kwebaza abo abatuuliriza n'okubabuuzaako nti mwasuze mutyeyo Katonda yebale abakuumye era tuli wano okulaba nti tugatta eddoboozi lyaffe okulaba nti eggwanga lyaffe

0: program. Мені шукач. Мені шукач. Ikuletedwa Mandela Group of Companies.
1: Kuchikumi mumu sanvaka umuza muenda pale FM kula lia muntu wabulijo amba mkula musa kugui unawo sinzi dokubanga ato tugubira program manye chidukachu tuba tugendele mkula banga ube nje obu tugwira kungudo za fezinja ulobuli nyuba kumfete ila munte kateka ye mde tuwakala kubanga tungira kubanga tutanjizi wako obu kuhimiriyako okulaba nga gwenange obulamu bukuumibwa naddanga twewalaba obubenje obusobola okubanga bwe waliwo mu mbeera emu oba endala mu nteekateeka eno awo nno we mba asinzira okubanga nkusaba gwe avuga ekidduka nawe akozesa oluguudo nti buvunaanyizibwa bwe okufaayo nnyo eri omuntu oyo ali ku luguudo olw'enjawulo gwotalabye atagoberedde mateeka noobeerako engeri gy'omukomako awo nno ojja kusobola ddala okulaba nga byonna bitambulira ddala bulungi n'okwewala obubenje obuba buyinza okubanga ate butugwira awo nno mu nteekateeka eno we nsinzira okubanga nkulamusaako wonna w'osinzira okubanga atutugubira olunaku olwaleero na gyonna gy'ogenda okubanga otuusaako engalo we nsaasirako mmwe ababa bafunyemu okusomoozebwa okutali kumu abafiiriddwako abantu bammwe abalwaddirwadde nammwe bakoseddwa mu mbeera ezitali zimu netwongera okulajanira omutonzi abenga munnanga abasaasira embeera edizibu mu nteekate ebintu biddemu byetambula edda bulungi mu programu anye ekiddukakyo tutambula ne banaffe aba Mandela Group of Companies abonno besuulayo okuteekamu ensimbi okulaba nga byonna bitambula edda bulungi bwe bafiirayo gwe erinnyo avuga ekidduka nti empiira gyosanye okubanga weyettaniya gijasti tyres awo nno okulaba ng'omupiira gwo guli ku mutindo ogusanidde gwesigika ate era ne bakugamba nti ekidduka kiteekemu amafuta agali ku mutindo agakebejjiddwa era gakasiddwa bulungi awo nno ng'okozesa ste oil ge masudo gabaga amafuta ogenda okuba ng'ofunira obuweereza obwo ebintu bye nga bitambulira ddala bulungi mu nteekateeka y'emu sinza gana kuzigiria gwe akanda chapati asika manda zoliwa bekale ugenda kukola cookies daddies abana bakumiwe wakao inzo kubango wakolira kubiyo kulio vitali bimu ebye tagi sengano aono banda famamande ya group of companies wabavire ni supreme fra awamu ni supreme maize fra ukulaba nga nubungo wabwe kwa tia dabli mwe chirise chenja ulo chusanyo kubango wabwe kwa tambera yona ebintu nebiba nga bitambli ya dabli unji ate gwe atambudeko familia ya gade jitu walako out mulia kuwa bweru obana awe nga gwe utambula njala na yukuruma nkugambe biyokulia hebi wamu dale visi kukinda genda kuka feja vaz ama tabi gabo kwe tole guanga jivali kutusa kubwele zubu sante okulaba nga bina bitambli ya dabli unji abundu bibana fewe tambla na bu aba Mandela Group of Companies okulaba nga bina obifuna bulungi nnyo nyini dala muzukuru wana mgira kitu wana mumusamvu kaseke nde Francis Kasfati nzalu okulaba nga kutusa kente katika yuna jungi nukubangu ufuna kongi zukuru na kuruwa liru angabu nkutege zaati program njichiduka chutu ambla naba kugwa benjauro na te ndini na mkuru muzukuru wana mgira kitu bwani kadiri kigutugiru kubangu tambla na ya kongi zukuru na kuruwa liru okulaba nga bina bita ambla ya dabu njinyo nyini dala ngeda kumusabasuka kula mseko atuoli vanyuma nkuanjize chi chetugenda kubanga tutone tambulia ku na kulwali na yinga matibi inji nyo bitugenda mgena masu no kubanga tumenyaminya tutematema biutasanya kubanga ate osubwa omkuru sebo sukula mseku watuliliza
2: neyanza nyo mganda wange bala msiza kwa mwenda haweza papale FM chukumu musango atanyeze mwenda bonaba wanga lewachiseka abewa ili umundeva na bonaba makaneka wafabenda kawa bonaba tuwangala na bo bavuzi zako Mwanzi sabata mbule fena kuprogramu ya fena maanje chiduka cho kupalo FM edanchi manju mwiju uliriza vanji vana vo autoparts ba IST batone vana ba, wakugalaji ya trusty wanatambula na vo wakugalaji ya sosolia wanatambula na watu uliriza nyo kama okay. Wafe
1: uvochiseke mimi mwajitambula jitia mchisera chino
2: wachiseke mimi mwajitambula vulu unji uwakubaka lila mwini mkwe vya campaign ningo vimanyi nenge epi mwajitambula vulu unji ila watu uliriza nyo ila watu uliriza nyo wapale FM ila waganyo mwachari ila kuru
1: Uyo ye muzukwa na mgira kitu wana mwumisamvu wani kadri kutugino kubanga tutambula na ye akaungeza kuna kuruwa liru abinji bia tuze tutambula na ye mwuntia katika kizinja utuatunu yako injini ni tujimenya kechi tundu ya tujo gina maso na kubanga nga kubanga ate tukumenyera minyera mwusu ulogu itagero ulunji sabi ite wede tuatuna kubintuwe nja ulira chinkasantu gwe azatu gubira na bio wasubulo kubanga itagera ulunji una kuruwa liru binji bia tugino kubanga tumenya minyera mwubo kutambulira ku aono usanyo kubanga ukali ya bukalizi kwa inajio kwa saganya mpola mpola nubanga radio jongizo kubanga utufuna bulungi wetujo kutani kiluna kuruwa liru tuwe sanzenti oruse biduka bia fibituba tufuga tuina injukire jitugama nti mutu kalimire domgoba wayo kukakana nga jikubi echigo nga ingiri damaduke vizimba atome domuti nituweka nganti ebimu mkule meri wa control etambulizu wa nyuku steering omuvuzi uwechiduka jaba inakoboli ya uvuna nzibwa okulaba ngenteka teka zona zitambulia dablu unji aono chize mumbeira nguboli ya umulimu steering ezimu ezitandi kukubanga zigenda masu nukubanga zikaluba uluya uboli ya wechinzo kufako intambulia italinu unji aono unakuruwa lila kongezo tukendo kubanga tutandikira na ye nani kusabi osokotwe kuchifana nyoli wayogera steering oba wawulira steering ategera ki era bichebyo ebizimbibwa ko bibikola steering system eyo
2: kamuganda ngo wangambye ngegeza kuwakala kubalambulira chwalana ku steering ningeri jezimbibwa mu ningeri je weranga etambula steering mu motoka chechine chibera maso ibera ye control ye motoka kwa steering mtu wangu wakwata namba ngatambuza zeno oba zeno oba asigadde akola ki agenda maso mufunzi yichinje emotoka chichinto chikontrolinge motoka
1: okay
2: ngo wangu tukaona akola ki oyagala kat steering ye ine bintu bingi senge tambula by the steering tambula ningombe ngombe era wali ningondo kuba pipi onyiga makati na tayi motoka zisinga onyiga makati la steering wene wetambula ningombe era system naira ye
1: okay bibimo bizimbibwako
2: bizimbibwako
1: cyane kiva mu control ya kuba utambula na bakurugiyo
2: nabyo nabyo control kubera ngombe batekola ku motoka nacyo kirwadde kiberaho twina kugiza mu rwanda tekola ngombe kuba yinzwe kubona ko yakolo kwagalo kwalaminga nti nzijya olusi ngefunye kizibu signo iringa signo by the way kuba umuntu motoka yinzwe kutabuka ko ngine bisibu kyefunye ninge ngombe yo yiyamba kubera ngo abantu bamanya ti kimuto gatete nake si nonji so system unit ambula wichechim
1: wow atwisa nganti steering iyo itukitsira ne karuba awenjagala

0: za masanyalaze kwa tuina tuina tuine mutoke za masanyalaze nako zibala zibali sempia ne mutoke kastenge singo bunji zina tujituita hydraulic pump kata hydraulic pump weye system weye tambala omne steering
1: okay
0: ka pump okabere no ku engine saidze no ku engine ekabera mu hydraulic kata hydraulic oyo yata a pump we mwesugwa pump kubera nga e kuba hydraulic oyo okumutwa ne mutambuza paka mu steering che mbajita steering rack emutoke zimu zina steering rack walinda zina steering box zina mutoke nene zina mutoke nene zitaba na steering box kata zimu mutoke zibana steering rack steering rack hiyo ye system kweta gundi steering kweta ambulira
1: okay
0: uva wansi paka wakuru eno system kubandi rack inyane kwa itaka column ka column wako steering mwe itambule mwe yetololira nubenga steering ete edeno edeno wajita tujita steering column kuka beda kakali flexible nga kachuka chuka uli wa mungu wachuse eno deno wachuse eno deno kati hydraulic oyo ya yamba mtu kubeda angi igonda ndali mtu keziwe za steering ni mtu keziwe za steering za hydraulic zezi yamba mtu kubeda angi igonda
1: okay.
0: Hata hydraulic oyo wabanga steering guni ka pampa wabanga kari na yuse singa buina seal tuina pampa wabane seal siro zo zibanga zitonya siro zo kwanga zitonya nga bladiri kwe goyi wamu buli wosa rapoti nga ayika ayika tukesela na guwamu wa guwamu chivita kwa steering kukula chi kubeda nge karuba
1: okay
0: kwa steering gundi iduli kibata cha jamu kwa steering raka kutambuza kwa system yache ya steering chivita kukundi kubeda nge karuba kata choku jira ka pampu wako kaina chitugwito munda mulimu evienda kaba ni evienda vya kwa lusi kwa lugu baito mwezi mundomu kaba ni evienda vya kwa evienda vya zbifa ebifa bivira kubera nga pump techa asola kusukuma hydraulic kuunga sugwa pump kuba kusukuma hydraulic
1: okay
0: kubera nga mba musukuma paka mochi muraka ero steering raka itambuze mipira system iyo nako itambulira raka itambulira ke mipira kubera nga kuliko obukono ne chifuba chenyine chino chona chona kati yo raka gumuga sugwa kubera nga kwetu kutaninga moto kwa kubera nga edeno edeno okay. Edeno edeno kati wujula nga ekaruba manya hydraulic tacha kola chi tacha atuka mochi tachatu kamu steering rigoni kuba ine biseke byayo biva kwa hydraulic pump ni biligenda paka ku rack kati biseke kwa hydraulic mwatambulira kati pump yo isukuma bibivida kwa tevis echi vida kubera ngemuro kati ina hydraulic enzo kubanga go tufanya ku kubera kwa hydraulic kubana hydraulic akola chi atukisa na atendea na gwam
1: okay
0: kati enzo kwanga pump namu ninga hydraulic itakola chi hydraulic talimu nga watu amuke bitomukola kwa stakola service kubera hydraulic mwali kaneva nga mudoke kaluba nga yesu weleka mwa hydraulic mudoke kola chi egonda kubanga tena like jiyo na nga mudoke kola chi egonda kanisha yale chikalubya motoka
1: steering
0: ku steering enye elevator steering raka yenyini iyo sengira ke zimanyi okufa kati mune steering yake zimu nga zine esiu zina siru na zo steering daka zibane siru kati siru eyo zisiru zito ziyamba okubera nga hydraulic avude mu pampu bwatambula nakulukuta nga ita mbiseke nagenda mu raka yenyini iyo kati ra siru ziyamba hydraulic okubera nga takula chitafuluma mu steering eyo kati webanga siru zino zibanga zifude hydraulic aba ita mu steering steering raka kati mga pampu gwekuba
1: okay.
0: Naja mu raka aita isi tatu ukawa eche tete mtu kupeda nge ikaluba ma steering ruota nge ikaluba ruota nge ikaluba chilisi chiba kusiru zezebeda mchi ma steering raka olusi nilake ya ina chitu jita tujita ina stem raka mwinda mwini mstemu ya ayo ka stemu ya soro kuulula ina manyo aga kuata kukugundi aga kuata nga buruhosa la boti gigata ambulia nga gata ambulia mura kuma mwinda mchifuwa kati soro kubeda nga manya kuga kwezeche gaga navi nga buruhosa li ulula nga buruhosa li ina negusa mwende kweko lange ula uluzi tukita kuulula kati chile tako ni mwinda kubeda nge kaluba kuba eba tetani nga buche bulu nyike beda nge ula uluzi demu kwa bibifira kwa kubera nga motoka ekaluba
1: wow waluwe mbera jane baganti motoka teisanyo kutula nyo wachiringa te kumibwa amu kutokota chino mumbere motoka umudeke chisere chuanfu ko stea lingene inegri jie kosebwa obayo kwa bisere bisina tula batokosa ambu tokosa na yoru solumu hati ni batavugamu yo stea lingene te kosebwa ila webe kosebwa ngefuna mu kutataganzibwa olumotoka webe itandika ngwegala okuddamu okugikozesa biki byosanya okutunulya ku mbeera okulaba nga steering system na efi bwako
0: sere bisinga mutoka webe tudde nnyo ebbanga nga abali tojitokosa tokosa mungo nnyonnyodde steering esokosebwa mu olw'ensonga kuba kali mulimu emotoka ezimu kati steering za masanyalaze mulimu motoka ez'amasanyalaze emotoka empya nga zo zikozesa masanyalaze nga

0: chakosa hydraulic tezikosa hydraulic nga masanyaraze kati olusi inzo kubanga olusi miduka nga ba masanyaraze gayo bange nga battery bichi nga battery yalo okola nga vude ku masanyaraze gayo ozo kutokose motoka nga steering yakola che nga ikaluba kiba kiva kirungi no bango jikebera kebera ko kuba mu motoka zina masanya nga steering si ya hydraulic nga zo steering yayo ya masanyaraze nga dayo itaka muko ne ku wiring kati nga zimiruka zimaka XC izimu steering izazo za masanyaraze ziba zitaka mu kulusi wa wiring abanga atereza mu ki ku steering azineza feza bulijo zineza hydraulic ziko side hydraulic zineza bulijo zo oinoke pokola ngo kebera ku hydraulic bwoge na starting mu kuinoke kebera ku bazo system itamba na hydraulic no kebera ni wansi bate yidi ke jino na watu wali watonya kubera ka pump kebera ku ntuka pump wali ko watonya watu wali watonya ngo manya muloke iri bulungi ndeko ko ni kwa hydraulic yo ali ku level bulungi baba ku ali ku level oluwa dembo starting amu nanga bo salanga wo jeno tunula yoko wansi no laba watayina we akola ki watonya wanga lwa watonya ngo manya wo sibe tali nungi jo solo akola ki okuba ko no ito mpugu ni manga mu jikola ko kubera ngo muloke sigale akola ki e kaluba ko muloke ebe kaluba ebe egonda ko muloke ebe kaluba ebe inzo kumala ke mirembe kubera nje kwa kalutaninga ni banga tisola kutaninga
1: tekirize
0: mu kifejo kyo kyita kwa kabenje atengo ku speed ya ki ya manya Nuno yo bavuna nzo burusi nawo nanyine monanyine kiduka okebera ku hydraulic kuba hydraulic mwangu akebera akebe kabera obuso okala ba ku steering pump olizi muko zina steering pump wazo buzibera mbukebe zimu zibera hydraulic kabera mbuka akebe kabera ku pump ku ku steering pump kwenyine eh so okatuna kunula ba hydraulic mwali obatalimu
1: wow gwe yatugobirira tuli butelev ku chikumi mesavu katunze mwenda pali film kukula eriyo muntu wabulijo program manye kiduka kyo jetulimu gatutandise ne steering system oboli ya obisere bisinga bwevira ko kubanga ekaluba omukuru bwani kadeki byatumenye ndi binyinde awono byusanya kubaka mutinga kisira okulaba ngembere bera nunji binji bitucaga na masono kubanga tutanya ku nogenda kunzikiriza nkole mukatuno nyo mara kujja obaka buno ate tukomewo tutandikirawo
2: Gwe nanga olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwamanyi n'onafuwa, nga tolina kyamanyi ky'okoze. Wetaka kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781-4. Nsambu musambu, chenda musato.
3: Wenye duwa kusasula magoba ninga service ukiri day, yuwara ikuwado mkisumulala. Okuita kuruza kwa mguguno, okuita mkisonyi wa magoba ninga si, wosasula msorogo kubanjibwa, okufange na kusumweza sato ugo mkaga, umaka bili abili muena. Sasula msoro kubanjibwa, nga sato ugo mkaga, bili abili mkaga, tiruna yita, uruwa magoba ninga sebi kwetu mieko, bikusonyi ibwe, echisonyi ochino, chikula kumusoro ugo ka, uguwaze wa munda mguanga, ugumanyiduwa nga domestic taxes, okulia msoro kunyengiza, income tax, VAT, local excise duty omusoro kunyingiza jibwa mu bipangisibwa rental income tax nogo kusasula abenyigirwa mu zara gaming tax okumanya bisingawo tucharide ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug obatukire ku namba za fees zasasulirwa ku noti runana emwe mu musavu noti noti noti oba noti runana biri mu musavu noti noti noti tusubu mu kisaguno Uganda Revenue Authority tukulakulanyize wo mu Uganda
4: omanyishe wetaga
5: ona

0: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9.
1: Okay. Ogamichi? Oh, I'm so happy.
2: Set a gera.
1: Okay, Professor Pukwali, you want to go people, hey, you know, smart. Niroga yeye mboi. Ubo ine jogenda.
2: Nakurukuru.
1: Nakuru
2: aidi. Lastito nakuru semba yukusala.
1: Katogenda sala.
2: Kukubani nafibe naba sala bane mungu kutugwe. Nusalire mungu kutudagala bandu batenge. Banda nge.
1: Ushegeira.
2: Kukuba mchamu nyo.
1: Ushegeira. Nusala tuwe kare nsete
2: gira. Ahembo inene mungu gobele na ini yachitege deko. Na kurimba ina dukao. Uitulatua chitege de.
1: Mide minabila wanga kumuchalo Urusungo ina akantu ko. Kukwese waka. Katuno jane muno. Olaba muno kumugamba tuangwe tugende. Muna kubuza chituanga tugende. Nenga mulijote muda wakanga buchari. Hakindro muleme deko gawa heka tugende. Neka tibobo tabla ni muno. Urusa baba mute gira. Paulo baba kuleme da kunga bulijowe mtu ula muka fo. Muva musa wa satu. Buwala baba kuleme deko saa kumina bilinti bunyuke. Choko lo kiliza. No mwere kila. Katibu watuke. Mutusa jo mutusa. Muleka gende. Mugoberede. Dotegera.
2: Aita tegede.
1: Ashegera. Kachira bika. Naba ntabasala muanga ibwewe tebali.
2: Abantu bayi no mururu ndeba ne kubyo kuda no wewe unja no kwewe. Ato abantu nakugamba donate da twasala twafuna nga bisenengo ne mugenda mutuwanu nga chito. Ne mutuwanu ne mutitema mu wakati ne mutisegevu ne mugamba ne katutukwete encha chijeba chengede. Katata omukumwe.
1: Yachikwesa. Omukumwe
2: akachite kayo.
1: Nachijayo.
2: Yena jana agena nachijayo. Naba kwe wala watch tekayo.
1: Oyo Kennedy.
2: Ate ne mukakubo wala umaise nga mugenda. Tako mugu kukataba ganya mugende chike vila. Areka hapa miewa wala ba.
1: Ntivo jencha. Wala ba obu bi. Otia kusembe la uu.
2: Sweda noga ba. Ya chetuno tunatida tuzana. Menga wane mutukora bubi. Mwaka mutukeda kubanga tamura mkwara kwa gatuli zemu. Nji wana wasinji rumbango ulisha mkudo kwese nga paru kwa ma. Nse Petro waru gemi ni muzukuru waru banu charu zensiva chibagamu. Chimani dona zeni muzukuru waru.

0: I'm going to go to the house. Kakuwamba atida mukasera kwenye na msajia wakulachi wakugambile gambo ni ingo ofiri udwa tatao ofiri udwa mamao msajia wo kaba vubu kana vo fe wetu wa hita kutuzi kila kumwefe nga mtu sawadata ngate mtu sonyua shigela umwala baze kuzi kia nga boyfriend girlfriend wo abage na nagamba sina mu transport. Ninga zikuzikirako.
1: Edda.
0: Kunyimbe z'abantu kwabanga kukaba na kwazirana kati kulya
1: kulya
0: omusajja afirwa omwana we na tente mukaga afirwa muganda we na tente mukaga afirwa mukyala we na tente nanga wangato bagwe mukolo gukola ki abantu bali enyama kati ku mikolo okuziika basi kalibodia
1: chali shaina chali subaga byanga amantu munanga ulyanga ko kasente kono ulyako kubanga ne bwolifa eretirwe tukuri bakulya
0: Ne sanji zimunangi.

0: kuri ya dano ka tontira ku tontira ku tontira ku ninga nazo nunji nyato bulambu wa fe
1: wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: ono haruna semu yusarongo
0: yesebo
1: ndi wano uraite chitemo kuliana chitali ya prison
0: yesebo
1: mbade mbuzo msao wanabaze
0: yesebo
1: ama songa gwala pressure obati baita glaucoma zaina ko solution iyo ne wo msao yesebo
0: nkali echo njaku na cho nchigamba achigamba
1: kali yesebo salamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wali ebintu byetu buso busa amasonga birunje eri obulamu bwaffe kati n'okugaaya kakaloti ako nga wakozezaako n'okasalasala n'okagaayaako kirungi ku mmere n'osaba bantireko kakatunkuma wali eri n'okagaayaako mpolampola nako kalungi eri obulamu bwaffe era obaoliako kakuyambako ku mubiri era n'agamba nti ndi emmere nga sitaddeko kamulali Aimeri mba inoti kakukamula la wiki ngendi ya bulunji. Oboli yao. Na yechi nzo kwa na chimu. Ahine ngeja chifunamu. Na hivi nawe natu gina kusoro kwa ngatubi kenkuka. Ngo msao. Abitugamba. Atulaga. Chichi. H2H. Mere chi. Yetu nzo kulie ntufu. Oboli yao kari njituwa ngatujiria. Nenga tujina kujitiriza nyo. Nzo kuleta. Obula beriwi. Omibiri jafe. Pale FM. Hello. Pale FM. Oh, tadi yo.

0: Bale FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mukuru waso yebale tuweriza sebo.
0: Yebale kuweriza sebo.
1: Ono imamu Umar Sulaimani sinzi desemu to.
0: Yes sebo imamu.
1: Mwala wange okutuku muruma munda. Nesi manyo wakiru wa dechi. Okutuku muruma nyo nasulanga akaba. Assalamu alaikum. Mbuliza kumusawo yo.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusawo ketujja kwanga tutunuye bina tugenda kwanga tutunuye omusawo ajja tubulira ki ekinzo kwanga kireete ekyo nakyo nyemba denja kubulira kuimu betunzo kwanga tu rando okulya amasavu amanje olusi na google si marunje lyo yes twagala nye bisike no sango linga gamaze bwesiri amere nsike anze tonyumiza boyiro tonyumize boyiro yo noga abaku mere bakutukutereko kabeji kabejo yu nga simuagala nyungu nga sagala nyungu kabejo yu nenga te kabejo ya kuyamba kumu kugonze mele joburi di wano te yako ka eda wetu wakulida nga ulawa mama nga sibiye katulisti kadodo nopata kasisi nenga kasibi doa guru kumere wakamba ihe delono tukenda kulia wibuiri nalima nyinti watu wonya okutuli sebya vya boiru nati matu buenguze imani chali chirunjo kutani kukuli yako ku bigundi bineno nga sibi na bisike chirunjo yeri obula mbafi chiku yamba kumubili leo laba umana uo mchalu akuli denku mili nga ujia bedala ebiba lai vya alia bwalia ku bwalia ku dodo bwalia kabeji bwalia te ku kunakati ule vya daranga hii na yono alide nkoko leiro nari nkoko loli nari nyama loli na wabaho kunja ulo ilula vya dango mubili mulero lusi yukua nga mugumu omanya chicharia wali hamu boga matikatiba na yudia kabarugu ajiye biwo umebio nika ati matu barugu tu hamuli anganga muru njodio mubili guafe msao kwa naja ngina kumubu zaji atude mwao emere ino na daleni kaluwa bukopa balugu bwetu echirunji chie inamu ili mibili jafe osolo kuwanga tena awo chimanya zikiriza soke nkole muko katona nyogwe inti atoluvanyuma nkomeo

mukuzo omwana waliyo byoyino soko kubanga olyanogame kali kino kijja kuba muno kijja kwa kirunje eri omwana nate wabandi muwogo nosanga omvubuka ngagama njakula chikomando chusamu kala disi eri ya kumere eri waliyo bolenye chikomando waliye emere obo mubiri gwe emere je gulakinga takweta ku mere ndala guchuseko aga banangi dironde dokchinya na empulira omubiri guba ko nebegulakinga uriye mere munga ya bujanja ngogenda kujirya nga dagala fibatu bantu wange jobyo nga tuge para jobyo likawa nga ti jobyo bulirya omuli uliranga yi itakusimu za fetu yeso olo kuwanga tu gila katono nyo then na desu oboli yao tu gila kuwanga tuwega takumusawo solo kuwanga tetu tambula ahali kusimu gamba hello anion kandabon ok watali yo katukole tuti

tutunulira nnyo mu ngeri y'okulya ebivaavava bino nga biyinza okuya naddala ebivaavava ebyo mbiriko nnyo nti biyinza okuba byo nga byo munda ddala mu mubiri gwaffe biyina engeri gye bikolamu just fine ebijanjalo birungi eri omubiri gwaffe naye ate nabyo nsuubira singa oba daily at least olina okubanga najo okyusaamukko omu kuba kubye essimu wano agambye nti baali akawunga n'ebijanjaalo akulya nti oluvanyuma n'okubira alina okukosebwa kwafunamu balina muli gwawulira nga nako si kulungi eyomubiri gwe kati ndowooza okiraba nti twetaaga newankubadde emmere tugi yes fine tugifuna

0: kuchikwe musamba kwa mwuzi mwenda parifem njaga kubanga ilastiru nkwe gata kukatono nyo osoro kubanga umbulia muri mere chigu joga mati mere no sijeta tahabu enji ya enkwala wenti nebu enti singa banginzi maso kubanga at least nebu enti ya katono awetu kumuli denti zebu enti ya kutoke ororutalo bu enti ya neyati buwari ya kumuogo so vyanti uri wari ya kumuoga inichi lichamu kola kai na ye ohinzo kuhu umuiti lizinyu na ya inamu ka effect yako niyati buu kuzi se miringa nilunja kwezi sa kwenu nilunja kulia kurumonde nilunja kulia kaogo nilunja kulia kukaunga obalansinge nilunja kulia kachere ntadeko kagrinzi kange bali nti umubiri ogu bwe guna manji ya kukar nutrition za kenja ulu chijia kubira chibira chirunji joli kupale FM kwa liyo mtu wabulijo mbe tunulira elie mugaso elie biyamba umubiri gwafe mubiendia nebyo kuno nayo tubigatide ko wamu ti kijja kutagiza soro kwango nyawe ka fits we kati auri aganze michungwa jinkosa nati we nua katunda ngakali mu gezanga otamiruni tikankosa ninga bwali biwanwe michungwa ejo jokaji mukosa ebe biyambo mbiri jaffe ngatubyetaga tuino soro kwanga tu tumanye echi kiyambo mubiri gwa fe tiyani dabwe nkwe sa kino kunze kati nzo msao ya ngamba inamuka au sazi nokula kwe kati ebyo huli miji tubuso ubusa nga nkugame ndi mukusoka alindi nga bonale kabalugu tijia kuyamba ko bonale katunkuma no tijia kuyamba ko atinga kalunji tinoka katunkuma walieli noka kubiringanya ngoyo noka kuntula ha amukati ne biringanya bogambo mwana katugina kula biringanya na ntula atisika tikemka mukene agamba mama ne desi jja kulia imeje tubusa buseyo bwetu Mukene, tademu kabiringanya, tademu intula, nawe kale nga bagasi gusi katula. Bagasi intula, nateka mu obutulo obutono obu. Bukatunkuma, ye, nateka mu bukatunkuma. Ha, oli okolaba. Waliwo buno obunyanya butwano ganga mu kyalo, obunyanya obungo, bugatamu bukatunkuma. Ayi. Nebe banga bya boyiro, oyinza oloza basiise ku olwo. Wakana kulaba healthy yu mwana kuga, mwana yu mwana mubiri mulungi mwana lide kuyuale noka nga atu ya nanyai ni umusai mungi emele zamu umusai na tujeta agere mubiri guafi nga ne danile kandide katulide kandia katundo wekati gulaba kulaini kati nadala wali yu kumikole example ntufu wali yu vinda be wetu wali kumikolo nga ye kasala wano mchedi agenda kuveni mabiga atiketoke atiko mchere adeko wali nga wajudewo chapati asoka pakireko nga nya katembaga wejira hino mumasa alenge dikati wali yo kawotamiri ni wali akananasi wali yo kabeji na byabyagala bigatte ku mirino nengo mchere netuki ni chapati za mazo gataku eswani zimaze eswani taina wate kabili bidala na alioka atwale eswani ngeika bweti ngobu kabe jabu seda butadeko butono bwebuti kauta melo inajeo kama tadeko bwekati enko katadeko ninyama bweti nukamba na ye echi nzo kuwa echi rumu njeri mbrigo shadako chitono ati no itiza zino kali na joti yes fine uchitaga na wali ya techisingi ya dalo echirunji yori obula mubwa fi obo mubili kwa fi to mubili kakabeja kuwandi kwa deka ti ingei jofinyi akanyama kali nkoko soko jireke tika kwa ya ujuza hao bukalo tiyo bubuli yao tika wabu kabeji buli yao na bufili sobu na wabu gati kao kaspisi kawenga hii kwa doi note kama mwechifichi yengo kone chapati waleri ugasewo hebe wabuli yao numu vini yao kujika kubaba balansi nze kati wano solo kuanga hii na yego no pakida kakao dinote kako kamubu ekati kautame note kako kamubu ekati kabeji note ati agulizi note ati kira kudada aizomfudeo noga anoreta soda. Eneme jengamba simbi hile mubili gwafi. Na ye, waluwa rechiche tuagali ya dara. Nti emele, yes fine nunji, na ye ati mubili yeribi ende seyo. Bivisingo mkasumu mubili gwangi katika kambalansi nga kumeli. Waluwa rege, nge desibi agara na agira kwenye na ita uvisi, na afuna kafutisike, na afuna walibu kabeji, na afuna kone kapisi kamoba kakanyama. Na funa ni glasi ya mazi. Na agenda. Eno msa angali bulu mji nyo. Na ye. Guno itiriza atato vandovde kwecho. Noja noko maono ganja gala part 2. Echokulia no kuta chironji. Na ato echokulia teno isa awa ati kukukuta. Echo no chibi no. Ovante gele kise. Ti echa ukulia na ukuta. Ndiyo mzuku si. Chiru uji. Na hato ati ukusu sawo. Pale fe. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
1: kaya.
0: Wa wale kuliza sebo.
1: Takata wa faize katwe.
0: Wanji?
1: Takata wa faize katwe.
0: Yes sebo.
1: Mbunyo mwenye wato kama uyo mtono.
0: Yes sebo.
1: Bainanga manya abili.
0: Yes sebo.
1: Babu tango vunina.
0: Aha.
1: Obaba wa tanga mara ya sika.
0: Bucha arabi kaku.
1: Ye, ane ka baji wana, baji wana wazungu, abatu jani ni entipi na elirio kufu ili.
0: Hmm.
1: Kati mwundu, babi nanga usi musuku, musuku wakati musuku.
0: Hii, ngunduka yu
1: mnozi. Mwabitanja.
0: Wabusi ikanga, mwabusi ikanga.
1: Kabila ngaku kedo.
0: We wawo.
1: Na hiyo nga seka nga obuluka wala buo manyo ya. Ina nga unoka buoti.
0: Hmm.
1: Temufuma na mpa waka.
0: Ah.
1: Na hiyo katipa katine uka buzo na kapa kato noka buzo mwana. Nibili kate nomba chichechu. Tachimanyi.
0: Oka wabita wada?
1: Buina manya vili.
0: Aha.
1: Wabita ngobunina. Oka malaya sika.
0: Uwe vali nyo iwe obo vinyanyo uba nai. Zekirizantu mye kujaja ange jamia netu nzo walio kusinze wali yebu gerire olio tia jaja ange ndavira hali dimtamza naku nabo nabali ya uvagame timba tumideko nyo nindala. Obunyanyo obutwabuli yanga ngechama zimatosika. Na inga bubabutade kumere. Allahu Akbar. Nga wakutu edeka haka ugo. So wano gamba, ujuro gamba, tiba nae kurujiriru nze. Nga kurujiriru waka kufao, nga mogo tawedeko. Pale femu.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mwebale kuweleza.
0: Mwebale kuliza sebo.
2: Zendiye nukuchizinga bukuma.
0: Aniali yeyo.
2: Kabugo abdalati mbagala viyite.
0: Yes sebo.
2: Kabugo. Kakati obunyanya bwemwogerako.
0: Hmm.
2: Enejevuli iranze meketa na bu mekete kubisi.
0: Iyi. Bufunye ndia.
2: Meketa rusi msalida mkatunguru nengaya kuhu.
0: Osajja busalizi mukatungulu.
2: Musalya mukatungulu ni mbulia.
0: Ndaka chumba yo teka kaka ugo.
2: Akakata ugo?
0: Ee.
2: Ee nkuteka ko lusi na inga kasi ya lusi asitela kusika nga mufumbe. Nsalira salira mbili yako wenchu. Unenge no jebuli jendi.
0: Hei ye.
2: Mtaja gani, ya mamala ya chika, mtaja ya gani, nga sili kekila. Manjili hapu ni ina anze.
0: Hei, kati. Uwe wali nyo wali jidara, kati ndoza wali nja tulijia kwa tulifunyi. Kuhanga gali ya abis, ati geifana kanda, kati yedi. Ya bika, jyo sili ya diyo. Ndozo uchila ba, ndi wali ya mindu wetu hali kidida. Ila nguli ya surubu sangao, nasawa, ah, unobu nyanyanyane, nasawa. Nenga tebu lunjo liye mibili jafe. Ngabu na kalia. Agambia teka ambu desi katungu. Nga hii yedi jida. Olaga manze okuliebio. Ndia vichiebio. Nagami nika kalu tikarunji. Okubango ukalia tiso kaliako. Noka mekitako koza noka mekitako. Karunji liyo ulambu wafe. Ile uboka uboka funye. Yei. Endula. Endula ezo. Bozifuna na zono kaboiru. Ezo kakati boira. Yogira vichibi. Yo. Amina aminia. Ogambo dia. Obutulo obumanyi. Awali kubisiko gamadi. Senjagala nko kongara shide chisasi. Rashida watayi tariku eko mati. Naafuna yo ngoko. Abata genda kuwanga alia. Pale FM.
1: Eka, envaze mpande wezumanyi.
0: Enji?
1: Envaze mpande.
0: Mpande zezine ziringa.
1: Evinyewa.
0: Hei.
1: Ngabise. Kadibabuze, batolonya wabaini mpande. Wabaini mpande wezumanyi.
0: Wali yubu nubwala ndanga kugundi kumutichi?
1: Zilanda.
0: Mpande zili nga bijanja unenga?
1: Ziba nga bijanja unenga, isiko ya ye wanene.
0: Ye wanene
1: wanene. Ye wanene wanene.
0: Baji susake chukute chinene chukumi ye?
1: Chibanga
0: changwe. Chibanga changwe. Chukute chako.
1: Are chogambe ilanda. Chogambe ilanda.
0: Hei.
1: Baga naka indi. Akanda kukwakari kukwakari kukwakari kukwakari. Kulusuku, mamanya kukuchitoke.
0: Haka
1: hindi.
0: Hii.
1: Kamila ngezi genja nga ine. Nia kama kanine.
0: Hii.
1: Haka hindi na katona hako. Yela kawoma nyo.
0: Hmm.
1: Tebaka teke, haka hindi, tebaka teke. Dama.
0: Dara chitufu. Haka hindi. Ngana kuka. Allahu Akbar. Panayi, wali ya mtuwe tubusa nga filu njeri ya mivirija. Finga wali ya mtuwe. Ngavi runje ili mbija fi, pale fimu.
3: Alo mulongo.
0: Sebo.
3: Weba le kuweleza.
0: Weba le kuweleza sebo.
3: Weba le ne muwebe kumbakari okupa wane kasudi.
0: Mkama wangu wansura wu.
3: Waasina kusura wu la kwenye mpuhuli liza kakati.
0: Yes sebo.
3: Ogeze no wana aubinya nyongo.
0: Yes sebo.
3: Umulala wanye mpindi. Kwanya nge jebio ni manyi.
0: E jebio ni manyi.
3: Kwa dini lako kutoke.
0: Nadini. Neka sebo.
3: Kati ya tayari kukumbi langa. Na nge jebio ni manyi. Kwa nge jebio ni manyi. Kwa nge muta wa nanga ime mkebe kwe. Nga jebio janga. Sena kibieko. Nga kutoke. Kwa mge tuja ni tuombe.
0: Yes, I will not have your coach. I know before now. Oh, Indi. I want you to kiss a blood up to okay. Bring up Janjal. Nanga and Abu Funyaburunji. No Funyanko Bakawunga. Oh, Kachicha can be chilling getting you. Actually, Nachiria cable get it. Nenga jaja gamba, nenda chumweta wanya. Mulete yonga vina huu. O mkaga. Nemuteka mchinune musekula. Allahu Akbar. Pale FM.
2: kama yali amulidde koyo
0: kama
2: gubaita mnaku kama ayirandiza mukibira
0: ha avawa sawe ino
2: kakati enze eno zaabadde afudde kagambye obunyanya enere waffe kama jali mukibira ononya mukibira jali
0: obuyindiindi bwoje buli eyo
2: kati no obuyindiindi ze mbulina wano nabukongera ate buwomeramu n'omugoyo obukolamu omugoyo n'obufumba n'obusota kati n'obusotera mu lumonde nabwo bulungi nnyo
0: amina kati agamba oba omugoyo kati akuli atya
2: namukyaleko mufune namba yange mukyaleko naye nabatabi
0: agamba atya mwami Hussein Yiga nkulamusizaako nnyo kitange bali batya bonna abateeyo oyo ku katunkuma tomwawula akatunkuma kamukolera ddala bulungi nnyini ddala Pale FM. Salamu
4: alaikum warahmatullah.
0: Wa alaikum salamu warahmatullah wabarakatuh.
4: Ina bumjuzi.
0: Ogambo ti ajati.
4: Bulungi sabo.
0: Obadde mbuzeko.
4: Mbera yo.
0: We bulungi oboli bulungi.
4: Alhamdulillah.
0: Kati ogamba. Bagambe luyindi yindi je buli gwo bulaba ku.
4: Zimanyi yo nti namuti kirabika bobo nate bazimanyi.
0: Enti?
4: Enti namuti.
0: Zezi ti ajati ate.
4: Zivera katika miane kalanda bwe kati niziku nizivera nga zivala zikirira bweziti ozisu sanga bijanjalo nukumba noria ziwa mano kama lomu kama
0: ziwa mira kochi
4: au hizo ziri la kulumonde neveri batu kerikola
0: wanji ajati Zainabu Zainabu ngambio Hose utegera sibutegedde agamba atya ajadi simugenze we bali kubanga we kumira kukula lyo muntu wa bulijjo Pale FM Assalamu
5: alaykum wa rahmatullah
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah ya kai
5: Ana ewe balo tuereza
0: we bali kuuliza
5: Amatoke ni kule kula ochidi
0: Ani ono
5: Namaganda sala mchinawa.
0: Iye.
5: Wali anga matoke ni kulekula. Basoka wamu ita kulekula. Bobitekula viva anga vinyewa. Bibera kumuchine vila.
0: Kulekula mumanyi.
5: Aha.
0: Olida kwa titoke?
5: Yetu wali anga matoke.
0: Esao inu chai na uobijia.
5: Ah, se kulekula minawe. Mujawe mchanga mtovolo mmuli ya kubaya mpo miranga.
0: Kale sawe no muri kubi
5: abide ambassador wa basoga omaro basoga
0: abasoga mwe na mwe na mbala muisa kasaka soli juma kwali ategede message emutuseko kulekula bofuna obuyindi yindi wali miringa Baida wa bali ya kulekula tiba inza gamanti atuwe bali ya vinyewa vinyo kuwanga biba kula bubi. Hei. Pale FM.
6: Seka.
0: Sebu.
6: Owini ndio. Manyobote kako ni manyinze mwingirije mfumba ama yuni ama fumbi.
0: Ama yuni? Ama fumbi?
6: Ngirije mfumba ama yuni ama fumbi. Ngene funo uraga wangi. Nengu. Kamu jovyo kadoda ako akatungu hindi abantu imbaga mbago hindi anchi kambu hindi abantu wina kuzino abeda wewamanyi yantina muti wewamanyi guna guna kade alola wikwe unyiza nyo akulanga tumanyi mpande eguni wano guna uchio ugambi mwala mwala wayo gedo huu
0: zibuta gedo mulu nsibu juki randuguza
6: akatika kawawu
0: kakini
6: wako untu ulinga ujanjaro katu sabu suse ulinga ono gambe gorine obanye gorine
0: okati hau mbulege
6: babu gati chaisira ni
0: obu gata no windi hindi nabu
6: obu gata windi hindi panna yungu uoma ilalu la gamba aloni hiti la uya
0: wesi likire mbutege de Hello. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omazeno ja.
7: Ni desemo nga basmani zinko ko sna ke sewa. Eh? Malina.
0: Wanji.
7: Malengelo chawe nda.
0: Ndi bulunjo gambo tya.
7: Wa ero kuba doctor sewa eh.
0: Ndi musawu. Mm.
7: Olabe
0: wali gundi.
7: Ani.
0: Wali achesigadde nzo jawa weri.
7: Njilaba.
0: Aha. Kata huu nawe twali miranga au nge.
7: Amanyo ni ganaga mwa ise.
0: Hii.
7: Kwa langa vina wabu kupa mami inga tutule yeye kupa yeye kupa.
0: Hmm.
7: Yeli kuwale wale. Nga mla wanga yani kako.
0: Etimba nga mulira ngo iteka muchi ngo teka muchi
7: ati ngateka maybe bisoboza le kugambi eri janjala katinga sala sala na ase kama kasungulo yi tula bisebe na na sirira kukole na teka mo na teka mo na sija kama kalangala ze na teka kumbele na tuwane tuya le katele na yava otimi chari na oba nila ima langa wana tuwa chayina mayuni.
0: Na juni wili ya walu wenda we juni yao kwa iso mulu unji. No wa isa gambe uya kubye sima gambe ina kwa iso mulu unji.
7: Ama goso lo kujake ni chimpa.
0: Hmm.
7: Te wali. Nesibiraba.
0: Na ya kwe.
7: Gobe wali diyako.
0: Ya gobe. Na li diyako.
7: Olimanye.
0: Omgoyo so ulo gulia.
7: Omgoyo. Mungulia omgoyo na esu. Manye bakufumba.
0: Ya.
7: Wala
0: goodbye. Kali ebale kuliza na ye mugoyo ogo. Omukumu gambo mugoyo at least gumutele wo nakulumu. Ajja kuwanga uli agameti. Ojijukize timpe iliyo timba baina kaundu ke basikanga ko bwibati. Ke basuke bayubulula kako. Ebali kusibira ku mmere. Ayayayay, ebyo lubano tabimanyi. Lubano mwuli abikokokoko binyamanya mawa gamati. Yes. Haja kuba wali. Naye mugambe timpa. Allah. Pale FM.
8: Olango.
0: Sebo.
8: Nkomye okujukiza zo foga zi limbo.
0: Nkolimbo.
8: Ezo ana ganye nazo.
0: Yes, sebo.
8: Bazi ta nkolimbo raba kana ngabe ewezi ko majama nya jola ka.
0: Kasoli juma kati chemanya manyuba mchele banange anakalu ta waleba nafi waleba umire nyaka sumane ngeni pale FM.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Twali anga kubigaga
0: bonango lyosino oleseno njikize bigaga biri dawa
9: twali anga kwanso kwanso
0: aha ngobulira koti
9: aha kwanso kwanso tubabanga bwa kuyanga anga twabelanga yo kutale ngabono yetera
0: mhm Na mwure ulida. Eventu wetu wali ya nga viru njiru bulongo. Ngeo viru uli ya katisaa wenu. Nzira unenga mazeka cabbage. Bonateka wale hii. Katunkuma. Akali boilu. Nontela ko at least wanebali noteka moba. Obunyanyo buhindi hindi. Allah. Tujia kumachinga na po. Pale FM. I'm going to go to the house. Jangofu newa lika katunkuma. Ah, ani. Ya vikamula mubinyama nyama au ya manyi. Yuko kukuku. Alinganga kasoli juma. Pale FM. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa kari. Wanji ajati.
10: Sanyo kubanga ze kuchencho wale.
0: Ya ajati.
10: Grimis ze ndidi doko za sosa.
0: Eh?
10: So kati mpuri sanyo kula wa chumze vya gachari.
0: Awaja jikaliche manyi alhamdulillah sala chikwemu bulunje cho
10: mi da rapi ndide susanga limka olifu odiro nakatunguru nekagali
0: oh ha kade oliro otyaja ti bomale kubiri oliro otya
10: bulunje nyo kubanga zendi kudaya tina mu bika sima che cho sali big impira mpeuka avula bulunje
0: e chibuzo che nkubuza jati kadomo mu manyi
10: kadoma kadoma omapa musima busimi nefete tuwa musima kone ya kadoma mwuli ila
0: hee hey.
10: Na ya vino vya nevisiga devu kwanso vichivichi vyo nambi mani ne kadoma sumo mani
0: haa kala ajati
10: kwa wakula kone kuhonjoji
0: hee
10: hati mbade jagala kubuli ya Rashida mibafumbo mboya aswa aziza nilamba hii
0: muda chika adono nga dusi ula mwuyo mani naze mgambe
10: chile kati tuto kosevi bini vya fene vijavulo onje nituteka kuru monde wafe tumuwasa zabulu unji tumuwasa then tulamu amazi nitusota nemu kusota unga tukula finishing tuteka muka kaziga kaganda anga kafumbi
0: okay.
10: No maliriza no liyo mgoyo unga tokiriza nti na mgoyo
0: supu webi janjala tamu amuga tamu uga tamuga tamu
10: teka muka mtono tono nivitajerebe ila zeno o sustanga bo tekele muku laba mire yu wawe tuuse
0: ok
10: muta letanga vizi nyo kuganga ya kigero
0: kari ya jati
10: o chensonga lwati umutulu ulamu na utagiralu munga yona mwali
0: eee
10: eee nanga basi gala kujedo vula mwababulu onji
0: ok nianza nianze gajati
10: kare kare salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi kari lubano sembe down lubano
11: ajati mujuzi jama njoku fumba munange atugambe kumukoyo ogo ajati agumani sumani wanda
0: wakuli yako eh? Wakuli yako
11: danyo nyonyo mazi miaka mingi kwa tatikuchangi kasangika
0: vichi violi yo singo kule singo kuo mena
11: koko baga mbando bichamwe minyama nyama naenga munange bitu uo mena na sumani munaye baga mbaburu wade buwelele mikoyo mkoyo yedidola ba ajati akate buramu buwelele agambe kusunsa sumani lirari dechajati buramu buwelele
0: kwe bora katunkuma nofuna yo ne kujobyo
11: aha
0: Akasera kanuke njini kankolebo enti. MTN inache gamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tusobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya bisatu neddakiika ez'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya bisatu neddakiika ez'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission.
13: Kuyumya bya misenyo kwa kutusako ngabwe bya bade bili babitya omuli mupira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebyo misenyo bitere binji kukalu la bulaya Africa women's year for Uganda
14: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egulegenza okugwa Villa nga kuvye UR egos bade bili kuwere
13: bya misenyo byoka.
15: Oh, labanti Liverpool na yeba de unlucky with injuries. But actually zawa mu mundu avuganya champion, defending champion. Duse no kuteka woko embeda iyenja. Kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza.
13: Buri runako ukufu kumande. Pukurukuna. Sawa tani ze chilo. Paka sawa mkaga. The Bandit Desk. Ni timu ya Polo of Africa Radio ebi mizanyo. Rufa Masinia. Ivan Mulinda. Kunais. Kumune nasifusali. Chiti nebo.
16: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Notinya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
17: Africa, Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 91. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakula ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebike ebirala bingi.
18: Muzeyi kutwaleko jenda ga manyi yo simanyi jendaga
19: kiki muzeyi mutawana ki
18: mwana wange ngenda ku Nibra.
19: Ogamba Nibras Islamic chenkani rotuse
20: Nibras Islamic Secondary School dio somero ly'obusiramu erisangibwe gaya za manyangwa eranga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiramu eranga bayina O ne A level nga basomesa arts ne sciences eranga basomesa n'ebyemikono wange ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna eranga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe. Bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76 34. Katino nawe leta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School emanyangwa.
21: Tuyingidde ttaamu 2 ey'okusoma kati ng'okozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuuse kwangu n'okusinga bwe kyali kibadde. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo, wandifuuka namukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate amasomero agagenda okufuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nago gandifuuka namukisa okwewangulira school van nyiga *165*8#. Oba okozese Momo app okusasula school fees go gemanyi ga Momo. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
22: Omuzadde w'omwana w'omusingi omugumu ng'omutwala mu ssomero erigenda omuwa entandikwa ennungi mbulamu bwe, nkwanjulira Naim Islamic Kinder Care Nursery Primary School esengebwa Kiso ly'essomero eriteeka essira ku kusomesa omwana eddiini mu bujjuvu wamu n'ebyensi. Tuyina daycare, nasale ne primary. Tuyigiriza omwana wo okusoma n'okuwandiika. Naim Islamic Kinder Care Nursery Primary School simuli ya busiraamu n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Leeta omwana wo afune omusingi mu ddiini, ebyensi n'empisa ate okuwandiika abayizi abapya. Kugenda maaso tuyina ne school vans. Naim Islamic Kinder Care Nursery Primary School tusangibwa senge wa Kisoo ku Hoima Road. Essimu 0702 16 16 72 oba 0709 81 00 52 oba ku WhatsApp 0706 72 74 47. Naim Islamic Kinder Care Nursery Primary School, raising happy learners with a strong faith and good character.
23: Okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 0 5 4 9 19. Fuuka munnamawulire ddako Nepal FM.
24: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kuchikumi mumu sambwa katonyeze muenda palifemu ekula elio muntu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Mwivali nyo, mwivali dedela, mwenawe kumide kuchikumi mumu sambwa katonyeze muenda. Dachika. Zizo, ziri kumi za ukanyu kusawa kuminabili, zore gulorona kuralero, runakura mukaga, inakuzo mwezi ziri, ama kumi ya satu mwezi guakutano, mwaka guankumi biri mwabili mukaga. Mwezi kona sawa kuminabili, za kaungezi, tuba tuingideo mu programu eno ya Pearl Magazine, metukuletela ebintu ebyenja olo, ebi kuwata kubantu ebyenja olo, ebi aliwonga tudeo dali mabigamo byafayo. Okutegeera ebintu nga byagenda maaso n'okubeera nti ate bifaanagana. Alipoota ezagenda maaso n'okubeera nti zizuulibwa ku nsonga ezitali zimu era nga tukyagenda maaso n'okubeera nti twetegereza enfa y'akabuuka ka Emmett Till abasinga story esinga okubeera nti ebakwata ku mitima era nga mujyagala okamala. Nga twawalirizibwa okuddamu okugibaddiramu. Ne wankubaddenga twagenda maaso n'okubeera nti tugikolako emyaka nga ena emabega emboozi y'akaana kano ka Emmett Till nga bwe kagenda maaso n'okubeera nti kattibwa. Ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki ewedde twagenda maaso n'okubeera nti twetegereza ebyaliwo akaana kano omusango kali kagenze maaso n'okubeera nti kazza ku mukyala omuzungu amanyiddwa nga Caroline Brandt. Era we twakoma nga Roy Brandt bawo muwala omuzungu myaka 2 mugumo bawo yali wa myaka 2 mwena Roy Brandt omuwala wa myaka 20 mugumo Caroline Brandt nga bagenze banonyeze kyalo kiramba banonya akaana kakadugala akasiyiza omukazi omuzungu era bagina maso n'okubeera nti bayigira ddala kitundu kya Mississippi nagamba nti awo obusosoze bwali bungi nnyo mu Mississippi naddala ebitundu ebyamaserengeta g'eggwanga erya America. Tiakana kanukali kavude mchikago ngo soso zebu genda bukendera. Nemo Mississippi yali echari nono iranga guchari mulimu munene oguo kusoso laba kadugala. Kakati wetu akuma wiki ya wede nga akana kanuka kuatidua okuva makagaba kade anko wako yali akalabirira Moze Wright. In fact tuddayo ke mabega katono nnyo tutunulire ebyaliwo nga akaana kano kakwatibwa wetuba tutandikira tuberenga tubeera ku page yemu nakugamba nti byonna nga bibaddewo mwezi ogw'omunaana nange nakuzo mwezi abiri mutano Roy Brandt teyaliwo yali atambuddemu naye bwakomawo omukyala alopa alopera bba amugamba akaana kakadugala kansiyiza era kampisizaamu amaaso kanjoze era wamala okumunnyonnyola ennyo Roy Brandt batambula njo ku njo

Nga waise naku sato. Ngomwano na mazo kubira anti awambiwa. No kutemura kwe. Kojawe tiyada muku mula batiyamanya na mwana wajiba mutwala. Bagwa. Kumulambo. Kubawe bamu tabamu sula mumuga. Omuga guri gwe nagambye. Gwe baita Tallahatchie River. Mwebamu sula. Kakati abavubi. Abali bagena masu nukubida antibavuba kumugogo.

dalachari wu. Ampuliri so mulonji. Minzani yawe nabbi kubategeza. So si magezi gawe. Chitegeza nti ya magezi gagobele labu gobele zecho nabbi cha agambi. Kolo joksu nga nangeba mshafi agamba. Rahimahullah wa ta'ala. Amantu billa wa amantu bi rasulillah. Zikirizo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wabima jana rasulillah. Nubaka wa yajana wu. Ala muradi rasulillah. Noku sinzi la kuchagende redde. Abadda. Bwagambe chigamba abadda ategeza achi. Wabana ubaka wa ategeze za. Bwatutegeze za. Tubo kirizanga wabuli. Ne watutegede chigande wa chabu. Wadobe njene wabu. Yeruja kusingana. Umanyigo weta bon Qudama. Abdullah bon Qudama rahmatullahi alayhi. Al-Maqdisi. Yaga ibu yari awani kichito chibete lamatul itiqad. Lamatul itiqad. Yareta haditheyo. Jiamba somede. Ngala ganti chimuko ya yumontu ya teke doko vera angakiriza. Oroku wanga ya. Yala vanti ya magezi gaba antu. Gainza obutajitegeira. Montegeira antufu. Obako mkwata kunabimu kukuade mahali sato salami ya tondo atia ebihalu wakati wene ne ibilis wakubanga Allah amujana na amusa kuhunsi Qur'an nga webutu nyonyola tobo keliza nga webuli obako mahali wako nabi Musa nabi Ibrahim kumocho mulino kubela nga mulino tegwa mocha Allah ya gumta asani ebihalu wakati wena abantu tobo keliza nga webuli. Obako bwali woku nabi Nuh alayhi salatu wassalam na abantu be tubukirizanga webuli. Obako bashabul kahfi tubukirizanga webuli. Obwa nabi Musa alayhi salatu wassalam tubukirizanga webuli. Qur'ani webu tutegeza wetubukiriza. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bwa tayogeranga jja kwagalako. Tyatebereza butebereza. Ngabo kiri kuba kubeyita banabbi nga si banabbi. Obula buli kyatu tusako obaka. Ampulirizo mulungi. Wakadhalik atuulirizo mulungi. Waluwe bie kwese bia tutegeza. Nga magezi tegasola kubitegeira. Tubikiriza nga wabitu kai. Mathalan, ebuzo vya omuntana. Okugama nti omuntu wa marukufa. Adizi wa muomoyo. Na wazi ebuzo vya omuntana. Minal ghaibiyati. Chiringa ya bie kwese. Tusola kubitegeira. Nye tubikiriza nga wabitu kambi. Nabi ya bitu gamba. Yokusingana wa sahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Nga abuza nabi. Amganti ya Rasulallah. Aturaddu alayna ukuluna. Amagizi gafiga kumawu. Wanahanu fi kuburina. Ganafetu limuta anazafi. Kala naam. Nabi namganti ye. Kahayi ati kaliyawma. Nga buhuli wote wote gaira kati. Allah watu wako miyawa magezi gafi. Chaba gandu bifihi ilhajaru. Zimu kama kamalaika Allah jakunti arama jinjateja kumboza nyo. Ama njini waga amba. Techamu wakizi ya vigambe vyo. Yali ala gandu oza nunji. Biali wila gendu oza nunji. Jali neri Allah. Ala masa yakuna inda humin husini jawabin. Kwecho chasu wila ndajia kusuhuru kwa nukuroburonji. Tayabuza gagenda kudisi wagatia. Aa. Kastan nabi ya mugama. Diga kumezi wawo. Yalaga yayogera bigambo biraga tia ine subi tibagana abiraga komezeddwa onga ali muntana ajja kusobola okwanukula obulungi nabi we yagamba basahaba muhadithi indala tifalaula alla tadafanu daawatullah an yusmi'akum min adhabil qabr alladhi asma'u minhu singate kyali nti abalabajja kutyoku okuzika bannaabwe. Na nisabi Allah na haba uliza kwa kuwe nizo yungu taa nanzi biempulida. Tebamu boza anti bilibitia. Gwobi uli rotia. Gafiri tubi ulida. Obi uli rotia. Gafiri tubi ulida. Buyari hata wanadiba sahaba. Na teka ebitibia mitende kuntana. Na kata inna humalayo athabani. Banabali muntana zinu wabu nirizewa. Na yugira nesu angalochi wabu nirizewa. Nebanga lina malanga ntaddeke bitibino bajja kendeleza bako ivonereza sahaba tebamu buuza kakwata chakali wakati webiti ne ivonereza byo mundana ila tebamu buuza
nti ategedde atya

0: naliyishula wa mkodemi wangi.
1: Yes, sir.
0: Nivangama anti, buwe la wano, tuweza gina na okula akula yu.
1: Eh, akanti wengiri jomi la wano, gendo okule kusenti.
0: Gendo okule mwa, kufuna yu kusenti.
1: Eh.
0: Nengende wa governor, governor Hall.
1: Governor Hall wa Entebbe?
0: Entebbe.
1: Hmm.
0: Nga wali wu msajja, iti wa Kasim, yavamu Sudan yu. Nitu alabaga nangako mkusala au muzikiti kwente mtauni.
1: Mtauni.
0: Nambu, na asa nyukanyo ngeri yangi jenalini mu. Nagani ya mkutu wali wa bagende ukolele wafi, wa governor, ki tugenda kuwata go, tugenda kuwata tena zaabu zivaku kubanga. Nenga watu uwe mituwalu, ebili, okwezi. Hey,
1: katiba kuwado umulimu, ogende, abana bayimira wabale watu wakwa. Tena anga zigenze wabwe.
0: Aha, zigenze wabwe, wakumi yao, wano wakula.
1: Wakumi yao, wano
0: wakula.
1: Aba zungu wali wazanya tene visele vio,
0: Entebbe. Zali wa mzanyo jawe. Mzanyo jawe.
1: Jawe table tennis.
0: Na ye, chineo nye chimu, msajyo msudani yoyo, yalinga soka mwotoka ya governor. Okutula mwati, governor jatu ule, inga ya tude damaso. Elai yangamba, nti tena ojikute kisela kiseko. Na hei, kwa kalizo kendo hige milimu jemi kono.
1: Eh, kati tena bala wanga tena ojikute, oweleza tena kwa kiseo, olu ingidi miyake mikoro.
0: Olu ingidi, yalinga kumina muenda.
1: Kumina muenda.
0: Awa kumina munana, wakati wa kumina munana, kumina muenda. Eno saja na ngambo kasi
1: mbo. Wabira mkwana tina, ati Entebbe ngobira wani ulo, ngobira iji wakino kusoma?
0: Aa, wa mkudumi wangi, wendalia wakao.
1: Ok.
0: Baita uchi wafu. Wendalia wa mkudumi wangi.
1: Mkudumi wani uyu.
0: Amitanga Ali Masanga.
1: Ali Masanga, Ali familia ya manji nyo.
0: Nimbira, sori ya, sosu Masanga no, ya kule sobe. Utuwa kulana ye, indaguru wawo. Kali di Masanga. Utuwa kula na ye, ya genda Entebbe mwaka gwata no mkumu.
1: Ok.
0: Ya ngavene na kuru, bagenda kuzimba maduka, kagora, apiaga wali, agaja, okuwa ku, omanyi Entebbe.
1: Yes, sir.
0: Okuwa wakuru ku polisi, okukau wansi, waluwa maduka mapege bazimba. Awechecha mtu wali Entebbe. Yaliye okuzimba obuzimba matafali yako.
1: Okay.
0: Era yo yafuna n'ebibanja. Yafuna n'amagezi agakola ekiro nenga akijja mu Misbahuddin.
1: Misbahuddin.
0: Misbahuddin.
1: Kakati ova mutena okwana tena. Mikono.
0: Atwala mupida. Awansawo ekiwafu.
1: Pida, uyugirenda kuzina ufitumanyi pida. Pida cha alinga chii.
0: Pida, biyari bigambo biya bazungu. Jebantu haba kula angechibuga chona. Nga wala wa city council. City council cha ali uo. Waluo PWD. Abibazimba. Nechibuga. Abibazimba. Nebibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib chali chitongo ni chikola kumilimejo. Nena antuwala yo, ngene jigo kubajia.
1: Ngeno jigo kubajia. Mpida, mpida mwari mwesu mwere takini keriso mesaba antu kubajia. Kakato oloseka habikirizevyo.
0: Tayagala kukiriza antu oba, umutaiza kubeda honga taina mwini mwagwa manyugwa mikono.
1: Aha.
0: Elacha chitange cha msa nyusa, ujalaba nganjizi okubajia. Nagaanti ya nkole hivyo nitubyo nabia faniche hivyo. Unkome yino mungu na ansasila. Atina vyo. Atano ngamu munaana. Nenkola waku sopo yangi.
1: Ojikoze wa antebe?
0: Kamu ucha.
1: Kakati ha. Orugami ya kuina mnana kuina muenda. Tonu na wasa?
0: Na wasa muatano. Na wasa atano. Atano. Ngamu. Atano munana.
1: Atano munana. Wano kati ogenze oyize ebimikono banga kiyingide mahagumu.
0: Myaka ebiri.
1: Myaka ebiri. Kati bakutadde.
0: Myaka bakutadde. Atende bamfulumya Ibanga mangenje mpide ni ye Kampala.
1: Mm.
0: Ekola waliwo aba abantu aba abamalaba abantu abanasobola okukola.
1: Mm.
0: Bagenda nali kumpi nga somero damba. Bagenda ne bagamba nti kale leta landa yo.
1: Mm.
0: Leta omusomeri. Leta ennyondo. Okola otya ng'oli ku lubaawo wano olw'emmeeza yo.
1: Mm-hmm.
0: No kuyimiza, bakuyimiza. Senga wadu wakuwadu oluvao, okululanda, no kubela ngogena kulugata. Oyimiri lotia.
1: Oyimiri lotia. Nga interview.
0: Aha. Omala, babama lukula banga o, okisobo de, valete kilala. Omusumwa ni kukoli sawano, kulike amanyi ameka. Oyimiri lotia ngoda o wakala landa. Oyinza okuwagala landi embi nejjako akasongeze eno naye nga byonna tebyenkana kati ateekako ne sikweyo okulaba
1: weteredde
0: ongeri efaana bwetyo bwemaliriza ebyo ne bakufulumya
1: kati mupiida bazungu babasomesanga
0: batukafubazungu balinga bazungu
1: balinga bazungu
0: balina badduka nga webali abakozesa ebyo balinga bazungu yakukolako ebyonna byonna kusomesa wenava eyo ntandika okugenda mu makampuni
1: naye nga tunagenda mu makampuni ndaba wano sika kusomeseza kurani iyo wano ogikozesa nga sinalaba wano kati sinalaba muwali mu jamiru ndaba mubazi
0: nawoakuletaoandabyogeze
1: muzikiti osadde entebe naye wano sinalaba muwali mu jamiru gebasomeseza
0: kuwiki erijjako
1: inshallah tujja kulabawetugenda
0: okutandikira
1: kakati okoze workshop ogitandise ddi olwo emyaka
0: ataano munanda wanawasizaawo enkola workshop ekamwonkyawo tandika okubajja nange nabanange naye mbayigirizaamu waliwo batobanga abatanaba kuyiga kubajja n'abantu abalala b'ekyalo bajja ne tukolanga nawewetyo oluvannyuma nava ku byokubajja ndoza mu nsanvu mwesatu nsanvu mwesatu ngaabingi amaze okukola
1: okunoonya kampuni emirimu olwo maze okuyiga wagiyitangani eyo workshop yo bagiyitanga batya
0: atiolina mannya
1: ngaoteeka kutesaawo kinokakati abantu aba specifying nga wali oli wa bitanda wa ntebe wa
0: situlubyonna ebyo byonna byalingaawo atubibajja entebe zino mwasajjute abamu abatandika okubajja kubatandikiranga okubajja mwasajjute wagirabako nendala zino ezalinga batayikamu ongeye mwana bagiyitani mwami akoye ezo nazo twazikolanga waliwo zibayita folding chair nazo twazikolanga zefunyako ezo nazo twazikolanga n'ebitanda ebyo ebyalingawo
1: byavono
0: nga vono tanaba kuleeta nnyo kubanga vono kitandikira kitandika abakitandikira luzira nga bakisoba bagikoze balioke baleeta ebitanda ebyavuno yagi babikoleranga naye nga byonna tubikolako oyinza okukola embaawo n'ogattako kiri ekitanda bakikolanga nga bweoyagala omuntu nga bweyali akyagalanga okikolanga naye
1: kati ebiseera ebyo ndaba ntebe awangaliddemu naawa abaddugavu mwemuli n'abazungu mwebali
0: bonna
1: obulamu bwatambulanga
0: butyoati ete abayindi abo okubalabamu lwansonga yakukola bulungi bayagalanga nnyo abantu abamanyi okukola ate n'okukola emirimu gyabwe bapatananga nnyo emirimu gyonna egyokukola wano okuzimba ebizimbe biki biki n'okuggala enzigi zonna nga bayinza okukuleetera gundi contractor bagikuwe n'okukola enzigi ogikola twalinanga tetwalinanga byuma bino ebyalanda ebyamasanyalazi naye twagendanga ate mu bannaffe ekolola eyo okutwalayo n'olanda obulungi n'okola bikyo byonna byotwakolanga ebyo naye mungu n'asaasira nga benkugambe nti ekamwokya awo kamwokya awo ngewa ajiyakubwawo owalinga wakusoba Elanga okubera bwe okubera kugera ngo okolo ogena ngo okula. Nayagala nnyo byokutunda. Au amini wakwatira government.
1: Bisabu mwezi
0: tunengenda. Eluzira nyankoleduka. Nyankoleduka. Twatunda nga buunga. Nenga duka yo nejudde.
1: Ejudde.
0: Kahati nsabu mwena. Seka semwanyi nga yemu kazi wa Kampala nampita yo.
1: Nga yangu. Nakuita yo unova mu baziwo.
0: Mbe muduka. Ene mpele zo busilamu.
1: Kakati njagade nyo kumanya. Ene ntebe kumanya nga njagade nyo kumanya. Ntebe ebisele bi wangalira yo. Zinozi mauledi buruda tezali nga yo.
0: Waluwa mwami.
1: Wango ovude naguruba kusome seza.
0: Waluwa mwami umu. Echuwafwe wa muhitanga sabbani. Vako la angabuli wakuna.
1: Buruda.
0: Ede ngezaba ina namatari. Waluwe le nyimba za vali watamanyi nyo. Ezra yusemeko netipa igiriza na wazikoza. No kuwa matari yago.
1: So
0: ubikola
1: atyo ubikola bi nebya mwengo ogene oganti tali galivuga
0: ngalivuga era ne katyo rwale okinzo kwa gwishyo okole milimo jo esawe 10 obamunana ngo bemwagamba ngoli mu kibine ekyo ngo chaje chiri bwa jo chiri chiri macho ochimanyi bakitani
1: ejana guru
0: muhibina ekyo ka kati ova uno ogenda okola okola emirimu jo
1: okay
0: irandoza mungeri itwakatani kan misbahuddin wanga yemu nkola ifana kona chine cha abantu abachibira mbakola emirimu
1: ejinja guru
0: ebakola
1: emirimu
0: najjo guru
1: oleguru okay. All right, chikumu sambu katonyezi mweda pale FM, auliza wetu chatambula, programu ataku laba, ulaba Seka Jamiru walinga, atadeke juba, tomanyanti landa, ajimanyi bulungi nyo, era landa, ye mtusizo boli yao, kuyuntue vinji vya joku boli la masa, yunga tu joku laba.
0: Inshallah.
1: Kakati, omazo kugula weduka, eka mocha, owasiza tunawasa.
0: Nao nari mpasiza.
1: Atano umeke.
0: Ila mwasa ngeze kamucha. Nga ndoza waisa umi yake vili wa. Nge nangule chivanja katichendi mu.
1: Ochigula wa?
0: Echisazi. Atano mnana
1: ovude na kutu. Ezo sendo zijie wati?
0: Zifunye.
1: Ezo wa mkubaja?
0: Zifunye. Na Mungu yampa nenzifuna nengule chibanja mitwaro ndozo jalinga abiri
1: ebisere bwali mitwaro abiri mwaka chiwu
0: mitwaro na byameka
1: okami mitwaro abiri
0: echikumi zibameka
1: Obazeshi ofunye siringi chikumi ogenzo kuze chibanja bakuziza chi ikabiri emusatu
0: nya zalinga yike mu Nasanga matunda uliika nga bachunda shilingi chikumi. Bachunda chikumi. Nenga abala batunda ata. Newe na utualaba. Nenga ndi wano sija kubawo kachawali kukubo. Sija kubawo nungena walala. Nechukula. Mungu nasa asila. Ila uwentandikila. Nukubela nga. Mchala kwa narina ye. Utuatandike chibanji echo.
1: Okay. Aula tuja kutuka wao, hauliza chiku msambu, kapinyezi mweda pale FM kituli. Tutunila kula mbua Seka Jamiru waso kwa wao, labi wawisemu wukola. Ahude yo, mseka mutade, agenza msindi se entebe wa mga intuwe wae jangu, totula wao. Awaso mpira, okumante akunganya, mwadu wa mpira wita bolo boi, wabazungu. Wazanya tenisi, ahude mga intuwe wale wado wida wakumuli mungu wukola, goi gogo mutwe. Bamutute mpida, ate wabude mpida, ate hirani workshop ye kamocha, ate hani sokuwa jia, na makampuni ya gata hani sokuwa kagula kubichari. Amakampuni ya gaja ni kagula. Nibane ya kufuwa yano ukula. Amakampuni.
0: Amakampuni ya kakula wakaba hindi. Maji nyua kena kakula mwa makampuni
1: ya. Okay.
0: Nibu ndaba tebachari huu. Ndaba agenda da.
1: Baina wayo company nga
0: chiri. Bangi milimu. Olo kola kwangu. Waliunga aba hindi ababe langa kama ujao.
1: Mm.
0: Bajanga kuwa kusopu wa ono. Wampe milimu ujawe.
1: Mm.
0: Eme ilanga na bo mbayambo kupakorila.
1: Okay.
0: Nyo kusele kama yumbago.
1: Eh.
0: Mm.
1: Nga wakuita.
0: Nga wampita.
1: Okay.
0: Nyo kola kundiza wezo na geno kupakorila milimu ujawe. Oku gama nga sawe wetuka yoku siwa bimu zino zina. Bakuita yango tukolele bimu zino. Nugina tuchikula mishere cha abantu abakole emirimu ejo tebali banji.
1: Okay.
0: Bali batono.
1: Bali batono.
0: Bali batono tono.
1: Okay.
0: Kwa emirimu ati jimiji nge emirimu miji.
1: Mm.
0: Nenga abajikula si banji nyo.
1: Si banji nyo.
0: Bali batono.
1: Kakati omazogu lechibanja msajia mkulu mkainti wae nguze chibanja kati njagala genda kwa etongola
0: hmm?
1: Nguze chibanja msajia mkulu mkambi utia seka
0: ne yasanyuka
1: uh-huh.
0: Yasanyuka ukubira anga siri wakawi
1: hmm.
0: Nange netongode
1: mashallah
0: yetongole kwa watu mchi waso mchala
1: hmm.
0: Aba mazogu tongola
1: hmm.
0: Abata chasobula kubira
1: yeka
0: wachitawi
1: hmm.
0: Wadeba inzo kubanga baku wakala. Na yeo mkazi unakalu uvirwa.
1: Mm.
0: Mkazi kuhina akalu uvira. Atina wakalu uvirizo kubela anga. Kubanga kubela wakawa nyoko.
1: Mm.
0: Nyoko takiriza anti mchalo na afumba bulungi.
1: Mm.
0: Ila hila naka anti mwana angi.
1: Kangende. Mitandike. Kakati zo eza ishibanyo izafunye. Neza nyumba zo ezizimba mwazirina.
0: Aa,
1: hey.
0: Nakuwa na waita wa miezi mbili.
1: Uh-huh.
0: Ni mfuna sente, ni nangangi, na nkola mpola mpola. Nyumba ya ptaka.
1: Hmm.
0: Kwa rani ila kutaka.
1: Nukuba kadongo.
0: Ya kuba kadongo. Elanzi kilo msaji ya kuba kadongo nyumba yonna. Iti mwini wangu misenge bina.
1: Hey.
0: Nyumba ya misenge bina. Edilo liyokuna.
1: Edilo liyokuna.
0: Edilo liyokuna. Edilo liyokuna. Edilo liyokuna.
1: Okay.
0: Ni ya jiku bila, mbroza sini ngulukaga.
1: Hmm.
0: Lukaga
1: okubitaka
0: ejo naku jikubitaka lyonna nokuzaka ettaka bakubanga nebazaako nokuzaako
1: abo muzimbisizaki nga muzimbisaki
0: twazimizanga enkoma
1: enkoma
0: twazimizanga
1: bwezi
0: kumwe mkambi enkoma yenda guru yonna awo nawo laba okuva ku primary school Kururu.
1: Mm-hmm.
0: Wansha na wana chali chibira.
1: Kamuni
0: mwe nkoma.
1: Mgina ni mtema.
0: Kamuni mwe nkoma. Tugena tuwema ya. Nazituwa la kena kuzimisa. Onosi kwa inanga ne mitie binala. Gama nge misambia.
1: Nge misambia.
0: Yate wali ngo zimbe misa. Ngolawa awali omuntu kwa mkola gane. Ngaganti ya wafu waliwe misamba. Jango utemi utemi.
1: Mm.
0: Utemene, ngonyo utemene sambia, nga baku wazo kukosisa.
1: Okay.
0: Ne mwuri nga nyingi nyo kuchalo.
1: Wekame nyumba mwaji msimbise mwuri,
0: mchiji
1: nye sambia ni nkoma.
0: Aha.
1: Okay.
0: E
1: bisenge bimeka?
0: Bisatu.
1: Bisatu.
0: E bisulamu.
1: Nga ya sida chimu,
0: msaidi. Wadu wadu wadu wadu Yomu stowa.
1: Yomu stowa. Kakati yo. Osirese zaaji.
0: Mabati.
1: Gengali.
0: Mabati. Tuwala kulanga buligundi ino. Wachitunda bulibati.
1: Nga munga kula wa mungana bati.
0: Mchibuga.
1: Mchibuga.
0: Aba hindi ya batunda. Tuwala kulanga mabati. Nenga bulibati. Tuwala isinga koku wane ya manye. Singe kumi. Singe kumi. Singe lunana. Lunana siringi luna bajita siringi oba sente
1: sente luna sente chinana munana
0: aha otuka kunusu
1: otuka kunusu ngakanga luna sente munana
0: aha otuka kunusu
1: okay
0: ogenda ogramba bati kunga oteka waka atina abayindi mkisele ekyo bali beba kutunulira na nyo ngwero toleta sente okuzifuna abakuwa kebanja
1: Eh. Okay, auliza chukumu misambu katonizo mweda pale FM kwetuli. Bulijo mvuka wavuka, tavuka yeka. Ewe, awo nabu tuise ndaba jamiru yeka, ne. Bavuka achavala, bavuka na bonga, pali mbitundu yivinja ulo. Woganti hakati, wanundi gundi, ne gundi.
0: Abamumba nangi.
1: Eh.
0: Mungu ya wajula.
1: Okay.
0: Betuwa kula nabu.
1: Mm.
0: Kucharuku. Bona atinga abamumba bali wakuluko kutusingako.
1: Mm.
0: Ila wetuwa bilanga, ila wetuwa tani kade chivi neche jami subahu dini.
1: Mm.
0: Nebo na abasikepde wo,
1: mm.
0: batuwa bazali duwa wali.
1: Batuwa bazali duwa wali.
0: Nebo na vandangi.
1: Mm.
0: Nebo tunuwa doza nsikepde wo nga babili woka.
1: Mm.
0: Kutu sikepde ngawa.
1: Babili, abasikepde wo.
0: Okay. Nye kade kuchare kwa tuko fe.
1: Mm.
0: Fetu dinga kati ya wali mkazinga.
1: Eh?
0: Eliyo ndabazi mba yoda, mm. iwagulubazi mba yoda, kudu wakati.
1: Mm.
0: Wabantu abo
1: bani bujajukira kwa babu kwa
0: mwalinga na wakawa wetuli wecha olokubanga wali wo muzikiti kendoza nke chatu kwate deko
1: okay kale kakati mbade wadombulira abavubuka bemuvubuka nabo kubu kunaguru aiseje yo omatani sokola ozimbi oguze kibanja ekisasi bavubuka ashi
0: ne banange abamwa abo kucyalo
1: eh
0: ne baganda bange
1: okay
0: bitwa gura hadi wanwo mto wange yo namalo kusoma na agenda Masaka ne mtu ala agenda asomese e Masaka
1: okay
0: iraji yagura ne kibanja iraji twa muzika no kumuzika e ndio fe na guru tiyadda
1: tiyadda
0: ah nabana bubi bali
1: nabana jibali yabo
0: bije bali ne wafe eh
1: okay awuliza chikumusamba katwizo mu dapale fm awulira Sheka Jamiru akolera abazungu nga ball boy amaze okuvayo aze bamugambye nti katugende mu technical ayise ayize ebyemikono ne workshop agikoze butukoto kakati ate agenze n'ekibanya kiguze wuyo kati tuya hadakikaziwe deyo nenjala owasa mwaka ki wakati awo musajja omukulu ogula ekibanja era oteekwa kubanga n'atoma omukazi omufunye
0: nayogedde dda Atano munana.
1: Atano munana, uwasa.
0: Nalima zoku funda mkazi.
1: Mshalani oyu.
0: Na muwasao, uwasa wedi, na kuzaba sajja. Awo, baita o, okuwa waliko selo.
1: Mm. Selo chi?
0: Iye chibuli.
1: Aha.
0: Waluwechara, bachitani.
1: Waluo, umanyo, Luwe yu wa waluwe charao.
0: E charao.
1: Itali ni wa hajimali na ye.
0: E charao yudo ulipo na ulikumpi uliku kama kolero. Bachi itani. Katekuwa teko kuchimanya. Bachi ita chisugu.
1: Chisugu. Yaji mbaba hajimali yu chisugu.
0: Aha.
1: Chisugu
0: yecho.
1: Yomu wa siza.
0: Yotuwa yomu chaji na mjiri.
1: Yosanzo mwalo mtu.
0: Akati necho.
1: Ulongoweze nye ukule meka.
0: Okuwasa. Tuja kuo gira kuo.
1: Tuja kuka zeni tutu tani sako butani.
0: Ngeje kwari.
1: Ozimbi nyumba. Neka jiba kuwa do mchala. Ugenze waji soweti.
0: Wasoweti. Soweti. Nalisi inawa kuzimba. Nalisi inawa kuzimba. Na ye. Ekasubi, maya nda mungona wa mwalimu aliyao kumuziki tuyo kukwenye nda mungona.
1: Hmm.
0: Wenda sumela kaswida.
1: Uh-huh.
0: Ya leto msajoyo.
1: Hey. Nanyumirua?
0: Nanyumirua.
1: Uh-huh.
0: Na ganti mwana wangi.
1: Hey.
0: Ankuze bali tuogele fena.
1: Uh-huh.
0: Ina mwana wangi.
1: Hmm.
0: Mwada njagala.
1: Mukuwe?
0: Mukuwe.
1: Ha.
0: Ne mga anti hii. Nga mdawa sinawa kutuga. Anti haa otusi. Otusi okuwasa.
1: Nga.
0: Nja kumara kwebo za kukojange.
1: Kojani.
0: Kamu itanga mansuri. Senyama. Itabwe tuwali nga.
1: Okay.
0: Nga tinamara kumwebo za ku. Machiwa chisoka.
1: Tugene mmaso.
0: Tugene mmaso.
1: Obatu yenga. Akati tugene kumaliriza. Katumalize ne kaswide ya kuweza omukazi.
0: You two, ne saliya deza ntango mugora waka
1: okay
0: naga no wana ange bali muyimira ko nga bakubetali ali watalokose
1: katujese mwenda chikumi musamba katujese mwenda pale FM kwetuli anatitwa galo kumalize budde buddeyo jagala ebintu bya bigaziya embaga ya bera wodi yakole etya tulitandikira awo mulundi okujja nga tulaba mwali mjamiru amaze msajja mkuru wa mwaddo omukazi olunyero kuzitokwezo kusoma kaswida era byagwera wa ebyo bitugenda okwongera ko omulundi gafu kujanja losi bulira benakuru
0: inshallah nebaza abali liyono ne muzukuru wange
1: yesero
0: kubera nga tuli nayo wanu nebigambo byetwogedde atene yabisho abiyogera bulungi wanga simu mtu ataina bigambo birungi na hivi bigambo vya birungi nyone wabango wiyote kumpeo
1: alhamdulillah
0: awa yugira birungi
1: amina
0: nangi ilana sanyuka okubiranga yakiriza mbirena yuwano
1: amina
0: sholo kuteke ila evibadewo evibadewo mabega wafi insha Allah
1: yes,
0: mungu wali wakiriza atendu kuma uwano nalo atene tuongela kwa hivyo tukomye
1: okay.
0: Mungu wali watu dao obulamu obulungi inshallah nisaba katuonda atuwa kuangazo obulungi
1: amina
0: tukomewe zanga tuchari walamu
1: amina
0: nemi ni mwemila lajyo nejisikade tulijyoge lako uluvanyu maru ekiserecho inshallah
1: mungu wali wakiriza okay
0: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh muliza chukumu sambu katonyezi mwida pale FM kweruli anatengu kwebaziza nyote wadala muliza mulunje kwa tatani kidetu ya kasera kano program wade atakulaba tutunule ula mbwa Sheikh Jamiru muonge wali kuwe chisasi mchi walimu jeje wange atenga ngebi tubi atambula nsubila nchino obamwe chokuiga omuntu avawa akulatia asawete kutambuza ulamu era biki ebikola obulamu bwe nozo bulabi wa Jamiru bwe yavudde waka ati nokola na atani kokola na ye na ye tademu amanyi nokwagala kale mukize tukumana na kulwali rumba galiza akire kirungi mwe nade bagenda maso nga mutubuliriza sebo wa manyi tyo bera kongo buliriza na wala mwe bali nyewe bali dala ate ajati zaito ne wajita wali mkanchala doctor nsubuga munyonyo manyi nawo bera kongo buliriza we bali nyo okubanti mugira maso na balamu na mukolechi kama cha tendo nsemba ze kalunji ya Musafa mbagalize nate abulamu bulunji atakumira mpera bakome assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: salamu alaikum wa barakatuh
2: oluvanyi maru kumala emyaka 2 musambu bweddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olwo mwaka guno lwatuumye twegubeke ndwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno kukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwannaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku lw'ebusaabala weewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofuna ennamba yo kw'ogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalina yao, kabutongo, sukali, pressure, omugongo guruma, namaguru, uzimbo urubuto, nokuruma wansi wakameme, ulina arusazi, tufuhisa burunji, infections, kubira Dr. Katumba Hussein, kuziro musambu musambu biri, asatu mubiri, nsambu mwemo, kuminemo, opaku ziro musambu tano biri, asatu mubiri, nsambu mwemo, kuminemo.
3: Guno mwaka mpya tokkiriza kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwa mu weekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdul Wahab Mulumba Kafuru mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ngakosi eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ejajja mu miti egyebunaayira kati muwulirizenga ng'akututtulira bw'oyinza okujjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma insusu ezafukuka infections abasajja batesobola n'endwadde endala nyingi muwulirize nga buli lwakubiri okufukusa bbiri kitundu ez'okumakya Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba ngali wamu ne Professor Kizito musange mu paaka empya ku Gombe Kibibi stage oba mukubire ku ssimu ku noti 07 36 56 93 be ba Star Life Herbal Clinic
4: obaani yakinkola n'embulwamu n'omwana ayina digiri naye kale katunda alibaramula
5: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kono ebyeddiini ebyomwaka oguwedde, be basinze mu Luwero District yonna. Nga bayizi baabwe aba P7, Senior 4 ne Senior 6 bonna bafuna first grade zokka. Nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwarabu mu Sabia, idadi ku Sethanawi. Gabaiza ba secondary abatasomanga ko dini bali na okirasi zaabwe mu shop gym basomesa sciences arts computer nebye mikono gabaino muzikiti gagadde ku somero okuwandika baiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zidderwero ovinemu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 5 9 5 2 9
6: Uwangi, ulio tia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kila naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
7: Looza kula mubu abantu.
6: Tuluozo gulubunga waka soli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
6: Spring Fly, jirambungo waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Spring Fly, kuli baba Mandela Millers, ebisega ku roundabout Masaka Road.
8: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu. Tukutegeke dempaka. Ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumidwa. Pale FM Schools Crani Competition. Ilama sobeno manji gama zo kwe wandesa.
9: Fava mirembe Islamic Senior Secondary School Egangu. Kufusava la road. Tuja kweta wa mpaka zo kusoma Quran ezitegeke dwa Pal FM Radio.
8: Pal FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okuchanika ngina kuzo mwezi munana omwezi okuwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagire somero lio atenga uulia kumaloboza masene kerevu agaba izi yonanga biwa gitwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
10: Uliruwa mkaga, ukuvu kusawa tani zechiro, paka kusawa mkaga, tosubwa program kugaga waloruwa mpaka. Ikutosubwa ako, ichitongole cha Orange. Program kugaga waloruwa mpaka. Ikutosubwa ako, ichitongole cha Orange.
11: Okay, ampliliza, mkwaniliza nyoku Pal of Africa Radio. Chikumu msambu, katunyeze muenda fama, ikula ili mtu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli utia mna Uganda josinzi lukubango tuiga seko. Wevali nye, wevali didala lukubango saze lukubela kumukutu ogori zibwa. Zenyombi Mahmud wa kula msako. Kugaga wala luampaka yu program. Ekitusi wako ekitongole echa Orange. Asubo dokturi dako for the first time lero. Orange chekitongole mbatusako. Ukula msako kuveriba member vona. Okwitolensi yona. Muli mutiaba na Uganda mwe bali kutuwa gira mwe bali kujumbira Orange. Eno wiki tufunye bana Uganda banji nyo abatwega seko. Wajja naganti haji ndimu kubitinga deadline ndimu kwe wandisa mkaseda kanonga sede tezinari nya. Ye mwe bali nyo mwe bali tedala uhuli davi tuwa gira wano. Atine mbiteka mkola. Orange chechitongole ampuliliza. Gwe mumuli kati oguliwo liye kubo eligendo kututusa insha Allah kunkula kula na jetu etaga. Era liye kubo eligendo tuyamba okolira awamu tukole ebintu ebinene ebigendo tutwala mu maaso. Kitongole kirimu like minded people abantu abalowoleza awamu abalina endowooza emu eyenkula akulana era abaagala okuzimba obugagga obwensibo. Twatandikira ddala mu nsonga enkulu ey'okuyambako bammemba baffe okuva mu mizigo okuva mu bupangisa nga tuteekawo amakubo mwe basobola okuba nga bayita okutereka ssente nga basasula ku ttaka lyabwe okumala omwaka mulamba ne tumane tubawe ebyapa. Njagala kuba kungama nange mwenna abawuliriza njagala kubategeeza nti insha Allah ngennaku z'omwezi abiri mukaaga omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera wali ku estate yaffe ye Kakiri Dambwe gye tugenda okubanga tugabira ebyapa by'abantu baffe bammemba baffe aba phase 1 ne 2 aba basobola okubanga bayingira programu ya Vamuzigo Land Saving Scheme. Mbaita obuli memba obatoli jangu yokone muno ebyokulya n'okunywa gyebiri basi zigenda kusimbula wano ku ofisi za feziri kuiga chambers okugenda ka transport ka 15 kale mkateke mu subulo genda tujagulize wamo na kulujja kubera lulamba era yegenda kubera tabamiruka yaba memba bonna mutugenda okubalambikira wawe tutuuse n'enteekateeka nga bwe zigenda maaso mu mbeera bw'etyo. Mbebaza nnyo nnyini ddala mwenna abajjumbidde emirimu gy'ekibiina bammemba abasobodde okwewandiisa wiiki eno mwebale nnyo mwebalire ddala tubasuubiza nti buli omu pulojekiti gy'oyingiddemu egenda kukuyamba okusobola okuba ng'ogenda mu maaso insha Allah. So munteekateeka eyo munange naawe atanaba kuyingira nabategeezezza nti mukadde kano tuli mu kuyingiza bammemba jangu n'obufaananyi buna fotokopi endagamuntu emitwalo 3 gya membership oyingire bw'otuuka munda naawe kati noonya projekiti ki gy'ogendamu okutandika ng'ennaku z'omwezi 20 registration eba okutwegattako 10,000 abiri ogw'omukaaga kyovola tubagambye nti mujje kati nga budde bukyali kubanga oli kijja kubeera kizibu nnyo okuyingira Orange. Orange kaakati gwe mumuli Uganda gweyina yentabiro y'enkulu akona kati eriwo obeera otya awo muna Uganda nga toli mu Orange, obeera otya nga toli memba wa Orange ku projects y'amakula ze tulina ku bulamu bw'abantu bwe tukutteko ate n'enkyukakyuka ezigenda okujja mu ggwanga lino. Orange egenda kwetoola eggwanga lyonna insha Allah omwaka ogujja tujja kuba tugulawo branch endala tumanye nti mu Kampala we tuli, tumanye nti eggulu gye tuli, e Masaka gye tuli, egindi gye tuli, ate tumanye tudandika okugulawo diaspora chapters ez'enjawulo zitugenda kuyitiramu okubanga tukunga abantu okutegeera emiramwa gy'ekitongole n'okusobola okubanga tugenda maaso fenna okutwalira awamu. Wiiki eno twaguddewo project eya Planned Kids Estate nabategeeza nti tubadde tutandise okubanga tuwandiika abaana bammwe, abaana abatwegasseeko, abazadde abalesa abaana abatwegasseeko mu Planned Kids Estate, estate ey'abaana abato esookedde ddala mu Uganda. Twafunyemu okutaataganyizibwa olw'enteekateeka za Eid ezabaddemu netasobola kukola registration mu nnaku zonna, n'olwekyo twongeddeyo wiiki endala namba insha Allah. Era nga bwe nabagamba nti ku Sunday Monday paka wiiki weetambulira ddala tubeerawo nga tusobonga twagala okuba nga tubaweereza kubanga olwo abantu bafuna obudde ku Sunday. Kaakati nkutandika ne saawa 3 biidhini Rahman tujja kubanga we tulimuleeta abaana mu bawandiise. Twayogera ku bulungi bw'okuleeta omwana mu Planned Kids Estate ne tugamba nti omuzadde oba weggyeko obuvunaanyizibwa bw'omugugu n'omwana ono oba omanyi kikyalizaako okukola. Tubadde mu mbeera ng'abaana be beeyigira ekyokkola, omwana amaze okusoma, omwana amaze okusoma n'agenda n'afuuka omuweereza n'atandika okutambuza emmere mu kibuga, si kibi kuba nagw'omulimu, naye ate omuntu si kyeyandisaanidde nga bamuwa 2,000 olunaku. Mulimu nti omuntu asobola okufuna ekyokulya naye tasobola kufuna ensimbi mu ekyo zimugaggawaza. Naye omuzadde ng'osobola okubanga owandiisa omwana n'otiikayo mpola mpola n'osobola okubanga mu biseera eby'omu maaso omwana bw'amala okusoma omugamba ettaka lyo liriri tandika limirako oba teekawo ennyumba oba fuuka omuntu obuvunaanyizibwa. Ffe tulina okukuba ekifaananyi ekituufu kye twagala abaana baffe babeere. Omuzadde gwa mpuliriza ali ku rediyo akadde kano, leeta omwana omuwandise mu Planned Kids Estate, estate y'abaana esookedde ddala mu Uganda. Orange ekikoze enkulaakulana yaffe mumuli, programs zaffe munyeenyeso, programs zaffe zonna zituyina mu Orange tabaaza watawaaza emulisa ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso gw'omuntu sekinnoomu n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Omuzadde puloti y'omwana ya 1,800,000 era tugenda kubanga abaana aba planned kids baina estate yabwe ya wamu era mu mwaka gumu insha Allah nga tuwaye ebyapa by'abaana banaye mulabe essanyu erigenda okubeera awo nga bwe tugenda okubeera mwezi ogw'omusanvu nga biri mu mukaaga insha Allah nga tuwaye ebyapa byava muziko kinaaba kityanga omwana ab'emyaka juzi nabaga nti omuzadde aleeta omwana nga ali mu P2 naye nkuwagendera mu P3 ng'omwana ayina ekyapa temulabanga enteekateeka eno nkulu nnyo so muleeta abaana mubawandiise mu Planned Kids Estate tusobole okubanga tugenda maaso mu nkulaakulana enteekateeka yava mu muzigo ya fenna abaami n'abakyala n'abavubuka era twongera obbakunga bannange mujje mwewandiise ettaka lino lye tugula olw'okuba nti tuli bangi mu Orange tukozesa advantages of economies of scale nti ekintu ettaka lyewandibadde ogula miliyoni 16 ng'oli wekka memba wa Orange agula ettaka below the market value lwaki because of the economies of scale advantages etufunanga tuli abantu bangi twesanga ng'ettaka liguliddwa ku miliyoni 8.5 kyokkanga nalyo 8.5 ozirese mu mpola mu myezi 12 bwe tumalirize ekyo nga buli muntu amaze okufuna ekyapa kye tugenda ku programu ey'okuzimba era building scheme weri buli abamaze okufuna poloti mu estate sizino tutandika okubazimbira ate nga webasasula mpola mubadde mukuba amasimu wiiki eno yonna kakataji ate kati ffe nyina poloti yange egindi musobola okunzimbira tetwagala kuzimbira tuzimbira memba wa Orange yekka kitegedde musobola okunzimbira ku kibanja mpola n'ennyingira nedda ogw'omukisa gwa memba wa Orange yekka yoyo eyayingiranga memba nayingira projekiti yava mu muzigo na saving ettaka bwamala okusavinga ffe tutandika omuzimbira kuba tuba tumanye ensasula ye neneyisaaye omwaka mulamba myezi 12 so n'olwekyo gwe atali memba wa Orange advantage zino oba emikisa gino togenda giganyulwamu kubanga toli memba waffe nkugambye nti poloti bammemba bazifuna below the market value ate ne tubazimbira amayumba ebataniko kugakola ki ogasasula mpola ekyo memba wa Orange yekka yakifuna nga tonneebaka sooka owandiika essimu eno oba ojje buterevu ku office obuuze nti enkola yava mu muzigo eno eri etya 0745 10 2 0745 10 2 eyo ye namba eya Orange kusobola okuyita okumanya ku program zaffe ez'enjawulo bamama bali mu butale nkimanyi nti okunyigirizibwa kungi n'obuvunaanyizibwa obuliwo nti olina okuyimirizaawo akalimo ate onoonye bw'osula abasajja babasulira abaana kakino kye kiseera nga maama oyimirirewo nga maama oleke kudda mu musajja yansuula mu nju emboozi ozinyumiza emyaka 3-5 gimala kakati noonya solution ki eky'okukolera embeera eno tugamba tomalaawo kapito mwaka akasente k'ofuna kwatako 2013 ziteekeyo buli lunaku okumala omwaka oyina ekyapa kitegeera gwe munnange enkuba kyeyo obadde eyo tugamba nti akasente kafune naye nga bw'otegeka keeneeka jangu oyingire mu Land Saving Scheme ogenda okudda waakiri nga kaploti weekali wojja okutandikira okupambana wojja okutandikira okuzimba bangi kontrakti zamwe bazisazaamu nga temunnaba naye bwobanga olinayo ekyapa kyo kyatuula dde eno oba waganyulwa mu kyeyo kyo so memba yenna ow'omuntu yenna anaganyulwa mu kyeyo alina okubanga memba wa Orange kubanga enteekateeka ezikuuma ssente oluvannyuma lwa Allah ffe tuzirina programs ffe tuziina mw'osobola okusiga ssente ne zitafa biidhini rahman n'osobola okubanga ogenda mu maaso n'okulaakulana projekiti zonna ezanjuddwa bammemba zibalimu zimaze kwekenneenyezebwa okumala ebbanga nituziteekawo memba investor netugamba lika kino bw'okikola kivaamu kino era bangi babikoze era bangi bakyuse jangu ku ofisi za feziri kuchizimbe cha Yiga Chambers Old Kampala omwali dogusoka yambo kujja kula ofisi ya Mahmud aona we wali orange ujjo kubanga ujisanga bulinye kizimbe cha Madala ofisi jo soko kutunula mu what jo ingira wakati nze ku orange so tutaandikire wakati ekigere kisoka fetu kisimbula teri agenda chikusimbulira taliyo tandika olugendo luonga gwe tandika olugendo lolwenkula akulana koro kusala wolero nti nomba nsazewo kuva mbupanga sanjagala ku kubira land road ero kitekeke ebirowoozo byo n'amaanyi eventually inshallah kijja kubeera kakati abazadde ensonga mugitegedde kwatagana kuva muzigo then ne ya kids ya planned kids estate where is our WhatsApp obatu kubire ku 0755 10 2 osobola kubanga weyunga ku orange weekend twatongoza product mpya nabagamba buli week tuba ne chintu echenja wulo kubanga tuina team enene yabasajja abategere byenfuna economics nebirala kubanga muri umulamu wagwa fe we save invest and grow tukiririza mukutereka teri nkula agulana jogenda tuka ko muganda wange ensimbi zonazo funa mbulamu woliandiye eye nkula akuna ntoji subira omuntu yenna akula akulana azimba amagoba okusokera dalanga abana ekyo kubiri nazimba amagoba ago ne gavamu business endala nefuna abazukuru kati abantu abasinga business wekola amagoba agasoka getwanisa abana abalya bwasobozi sanatanika business yo nefa amagoba malala okutandika endala n'abazukuru abalya kakati toyina kufuka muntu oyali abana n'abazukuru be kubanga akasente kotegese kagenda kuyamba mbisere ebyo maso waliwo ebintu ebiswaza ennyo nga tulwadde naye nga tetulina na busobozi bugulayo ka obujjanjabi obutandika ekyo ekintu kinjagala tulwanyise bannange nga tuyita mu orange inshallah twatongoza orange benefit fund orange benefit fund oba orange fund Orange Fund yeno yaba memba boka abo abe wandisa ate ne babira ne project ze batambuliramu Orange Fund egenda kuyamba ba memba okukwata kasente akawa mu buli lwanyi malwanezi kubanga fetuine kitavu cha fecha Orange Fund mututereke sente era ba memba mu sente ze batereka buli mwezi Buli member afune sente ezawamu. Tuina ba member abatereka emitwalo 10 buli mwezi. Ba member 10 abo ne babera ne group yabwe eyo bafuna akakadde. Walo ba member abatereka emitwalo 5 buli mwezi. Awo buli member ayinokwata ku milioni 5. Era mu fundi yaffe ne tubera ne ba member abatereka akakadde buli mwezi. Era ne tubira ne ba member abateeka kadi kitegeza ezo milioni 10 buli mwezi buli member ulivomola miezi 10 aino kuata ku milioni 10 bino tugenda bisanga wanga simu orange twazimba ekintu ku saving abantu ne bakitegeera orange ye investment vehicle kati ezeko beddako egenda kuata ku bulamu bw'abantu inshallah Jangu wegate ku orange ogambeti njagala kuingira mu orange fund ka business ka kali eyo tugamba togenda mu loni orange yajja kulwanyisa abasilamu mmwe kugenda mu riba nawe tali basilamu orange yajja bayamba ku butagenda mu bank nga tukozesa amanyi g'omuwendo gwaffe okunganya capital okunganya sente ezi tuyamba boosting a businesses affe nokole ebintu ebinene wegatte ku orange oyingire orange fund esobola kuyamba okusenvula jangu ku office obuze orange fund yene ekole etya era mfuka ntya member wa orange fund eyo product jitongoza weekendo abajiyingide mwebale nnyona dalaba na Uganda bali mu diaspora olina joli eyo ampuliriza olina akasente ko tubadde tusomesa wano nti sente zotadde mu akwa account mu bank tezirina makulu kubanga sente erina makulu eyo sente yekubisaamu ye sente ekola sente endala sente bwe batalina busobozi bukola sente endala eyo teba sente okitegeera teba sente bw'oteekayo emitwalo abiri ku account tosobola zijjayo nga ziri mitwalo abiri era ojja kujjayo abiri mu mwenda n'ekitundu kubanga n'abakuterekedde sente nabo bakuterekera lwa nsonga nti bakukyajinga nabo bwe bakolera ku withdraw ontegeera kakati jangu wegatte mu investment club yaffe kikusobozese okukola ki okusiga sente mu kintu ekigenda okuleetera ensimbi ey'olubeerera waliwo omuntu ali eyo ng'alina miliyoni 10 ku akawunti talina kyazikolera waliwo alina miliyoni 2 miliyoni 5 juzi mwami yanga nyina miliyoni 10 naye sina kyazikolera jangu mu orange tukulage nti nedda eggwanga lina deficit ey'amayumba omutwalo gumu mu kanaana buli mwaka eggwanga lyetaaga amayumba omutwalo gumu kanaana bw'ojja ne sente zo mu orange n'ofuuka investor mu orange estates tugenda kuzimbira abantu bana amayumba bagenda kugasasula mu mpolampola gwe investor togenda kusigala kyekimu sente zo zigenda kukola amakulu era zigenda kubanga zikuwa amagoba ebbanga lyonna twazudde affordable housing solutions enyumba zaffe zetuzimba zigenda kubanga za layisi okusinzira ku nyumba ziri katale kakati otadde sente mu bank ogamba otaddawo tulina plani toyina kiddako oyina miliyoni 5 ku akawunti oliawo tomanyi kyogenda kukola lwaki temwegatta ku orange tuyogedde projects wano nyingi ne tugenda tibana ibana Uganda muzuukuke mumanye esente ekola etya sente endala sente gyo savinze tesobola kukola sente endala wabula esente gyo investinze gyo size wotadde miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 tewasobola kubeerawo miliyoni era 5 mu mwaka gumu tekisoboka ekyo naye ate miliyoni 5 zotadde ku akawunti leero ku makya akawungezi bw'ozijjayo tezisobola tebagamba tosobola zijjako baba zitemye kati twagala kusavinga sente zikendere oba twagala kusiga sente zeyongereko so nkubira omulanga mwenna abalina obusobozi obuneneko mujje mwegatte ku orange ekirungi amakampani gaffe tugawandiisa ne gabanga gali registered bulungi mujje mwegatte ku orange kibasobozese okusobola okusiga sente mu bizinensi zino ezawamu investments zigenda okubeerawo ebbanga eddene orange estates weeri eri bammembers abalina obusobozi era tubakoowoola okujja okweyunga mu programu eyo weereza WhatsApp oba twegatteko ku 0745 10 2 osobola n'okujja direct ku offices zaffe zisangibwa kuyiga chambers wano kodi Kampala first floor ebyo byonna tubyogera bannayuganda tebabiwulira ababiwulira bajja kujja batwegatteko abaana batebawulidde nammwe mubireke temujja naye mbagamba nti enkulaakulana mugenda giraba mu maaso awo emiramwa gino ne program tuziteerawo mmwe kubanga tulina essuubi nti mu mwaka gumu oba ebiri bwe tuba nga tulina abantu 10 abavudde mu bupangisa bwe tuba n'abantu 10 abakutte ku miliyoni 5 oba abantu 10 abakutte ku kakadde oba abantu 10 abakutte ku miliyoni 10 nga bayitamu orange fund abantu bano bagenda kukyusa obulamu bw'eggwanga kyenkana ki ekyo kye tugamba jangu obeere kitundu ku investment season tuogede kudua lido banga liona banange muje musige mudua lido banange nga orange tuatu nulida ebyobulamu byegwanga ebyobulamu nga bidimandinga nga byetagisa fenna malwaliro gyetulwalira mugamanyi ne referral hospitals muzimanye ziri mugwanga muzimanye